Awo watanga ibu kenta katinimen. Awo indona ki me. Tinipupot. Tetara. Takanuangan ako yaki. Aki aruko. Ke te participation prize. Yang apanana to kometin kakon ako yamatan kapene. Aki akan matakwakina. Kanuan takapuwai ibu kindaitan. Pukamaruan. Rungani no matan kirbas. Yasa te karikira ke the South Tarawa Sanitation Project ki te STSP. Nikamatoan te akina pa awa kawa nonon tarawa te inainan waki. Yena tauroi ta karikira ke iyo ni makuri mangai. Nika inesme katian kainda ko sinanuku nonon kawa ikai. Etaku anuabisa te STSP pa kawa ikai pon nani kai. Tore eriki imeyo. Apero awa ipon janana uko suwe ipikenpeu. Tata iyo awa yawaki mo te makuri nda kawa yon katian. Kainda ko sinanuku nda kawa ay apero. Ata kandan nga pai min roi san te makuri na kon te kawa yu ay mga tau roi ni waka kita kawa ri mina. Pengen to na pa kita World Bank ngaya hari amane na takarikira kei. Rungurungon tepe tepeke, ya wakin ka hiti tau teha kanuman watu ni kamato hari takina merona na yaono ay te melanisa pa kanuan na wakin ni katayan tutuko hari kira kini kanga nga yaon makuri ni wawa manda pensinaniku kapuona kwan de drug ay itapuroko Waika nga nga yon harun kamanuan jape. Eta u de minister ibukin tautea ka inanua e Andrew Solomon Napot. Pa yasa tautea kan musinanuia pa inakakai yangan tutuko ika nga nga kani imain ay inarakarakanako. Eta u de minister Napot pa oin bukin yangwan ke karawan temeruru ay pa makuri niwawa ke ariki may apen sinaniko. O ndosi apen temelanisa. The drug o kanganga kia irekire ke meteora ke te HIV hata pendikira ke maisi yang kai. Eta upaya kiria ita tataninga ni karukua ari apupura kanganga ikai hao espa wakina kita me maroro yoya. Eta kuriki na pot pa ya ponisipa oki mei tormun ike karawa iye na maroro me anaka watapu tepe ane the minister ibukin de tangan policeman kamenoan tepe o karabus John Jr. Tuahika Yon na pa kamatuan rita kia ibukin kai taran kanga ngay kai. Ita upa temeroro ipopoto yon kai nanwaya pen temelanisa. Paano waya ni makurin kai tarai kanga nga ay ka anakain rota kia. Dike makurin yu awa may sinaniku. Aki anakunan rota kina pamayay. Uwatakin me kapuna kwanda yan drug o makurin yu awa rikita pewa ke anakunan riki nanun na yamarawa. Hari hapenin yon sa yay pun ngay na pa kanga ngay ka riyan taraki. Esa tepe BC intuwa na koya pen teo nape, pa aria ini kinara pe kawia kain tepe, pa tewana airang ni kakawa ki pukin, raona ni makuri ni kaitara ika ngangan teo nape, ni irekireke, me pipitaki ni kanuan pong. Ho, ni kairoro nape, na koya kanuan pe, ho, ni kairoro nape, na kun karawan pepe aire ika aria ina koya, ape ika warireke, ho, ntepe ndikirake, haki akura kura rota kia me ni pipitaki ni kanuan pong, Antangiria pa anapun kona hiponi hirauia ni karikia tokorakora aeti imea nipukia. Nana meroro ntain aya powi minister yon the climate justice energy resilience ke the SIDS nana tapu nipukapowi the United Nations yon Bangkok. Hau etau disabairi buki apa ika waririki hau nispata pendikirake hau the minister napa ipukin rongorongo o tapani napitakin kanuan pong alinta tambuia. Pa kain tepe-tepe ki asa ni meka mea ya o tapanini nanon roro meroro ora pa kawia ki asa ni kariki yari ain kayeinaki meara pa kawai kapuwi pukin karion hangan kai tarapi pitakin kanuan pong. Ito pa kain tepe-tepe ki seksi tahan mena inanon takanganga e pitakin kanuan pong mepon tahan baybay na pa ni yara pa kaw hari asa ni kapungan na pa aruyan meyu mea ya o tapanini inanon pupua diriki ay kamais. Hora pa kawakan na kiari ay inikinaki pa kanuan na pa makurin totoko na konta yan kanganga. Etua na pa tampuya pa ipondria indeki na kuya kain tipitipiki maanin ni buka ipukin na naurupa ipitakin kanuan pong. Te waya ni karikipa yari ay ao karikian katokan kangangan tiyaro pa inatima to andeki takura-kura ay timen na kuya pa tipitipiki. Taran anak kanganga pisi yon ta kanganga ni hirikiriki mea tipa. Ata u de minister ayo pa asa kai no na pa nikota ki me apena ai kan tabu dang ndo tak men katokan
manangan kai buke kai yai kona ande kai yangan kar kwa ne yo kin pai na ro na marak awana ri e kosa pa angi apen de tibek arang ne kai rotak kai akatan kai na yawak ya ande pa ipukin peo na mamananga Rungrungun no napa. Yesa teine ya tipi meruwa iwa anadiki ni meu nrona ki mea tenimendiki. Haki asa ni buwa meu yanki hapono ike ya men korokoranti ipetutu nta inda waki ni kukure ya reiriki yon Mexico City nta kawapong. Iri posi na tapota kini kwa kwa ntapea yu pa teine api mea wanu anadiki hade mane ya api mea wanadiki. Hapono toki napa meu ya imin warurungi ya tokoraki ya ekoro maisia na konta kawa yu. Ibukin karawan ya po takin kukurei ni kawata kukurei ya geto kan kaya baya Mexico yana yana Ecuador ntapu ya wawa awakia nti rao ni posu kwa rewaki ni mua mende manupong tuwi kai hata kurigi tan kairiri ntakawa yo pa ponia ina pate mende te mane te nipu ya nadiriki ya rei emete nge karina nikasiki siki ntainte po takin kukurei ya iraka yana te wana te milion kain Mexico waki Ama maso ni pota kini kukurei na nun nako, takawa. Tiki ni tetapu Angel of Independence Monument. Nikawan nukan takawa ya Mexico City. Nikauringa yei. Anamuan taisimi na peyan toka nika inti raun ni posi kundi World Cup. May mwin tangaru wapuwa wana pima anuwa. Itaku te meyan takawa ay buburei Clara Brocada. Pa yanga na reina nuanga na kuya ya utu kurakia ki ya kapono pa imeawia. Tain karawan te kukure yai. Ata kuritaan kai ririn ta kawai. Pa ponia iriki tenua te keis yon. Hirouya amata ki apaka na kina makinapa. Ntaapu ai ka kakoroa ki hawaya kwa napen pokaki honimanga kanakwaki na kondio noraki. Ho, ai kai toki norong man panan kiribasi.

0: Nah, para por desa orang ini, si karena dengan tu kita kena mana mengenai dan de itu pun mewar dengan itu minis min jaw itu pun mewu yang mewar ya from 89.9. Ia ira kata rumah ta. Aita kira kena kena na wari hayong kan ni tiran roi jaw itu pun mewu lagi asal awak kena makan mera bon down kata rumah ta.
1: Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl stepping out the light.
3: Naurin ko ite Kiribas. Tirakar wanda mga katawroy, mahanungan na nakapuy may suwa ni noma tata mga Kiribas. Ay tangilat oye pura ilora, pag Kiribas na bobo Andrei tag nane, atin amrei tan iyang, na TBK. Ngaya wakhan, kanurungan na anniversary ya may kampana. Ay tangilaki at TBK. Ngayon ay sinabukong ko ito sa karikilaki. Pa, napakaroy ito pong ato. Ano pong ato ko na nagas? Wawa tanga o wabuyo na o nowa.
4: Kiki na inewa manigo. O kanim ko itarikin TBK o ungurape na kangani manigo. O nakakuroy pugin na miyang. Ito ko tutehan na kakautuwa na. Sa karikilaki po din ngayon kiki itarikilaki. O nakangani kaya yu irong. Kung si TBK ay napunto kayo na miyang o nakarikilaki.
2: Let the rhythm do the rest. When the lights go down low.
3: Ay nga yari, ganun na po di DBK, ano nga karakwa na ba na special loan, ay kanakuro, ano dahi sili ka na ilom.
4: Namaki na special loan, ni mo amin wabi merwe wansu ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wabi maanawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, ano mewate nga may yata. Tekanda niyan di special loan na yu, pangkoy ari aswai po itiran ng loan. Wakuna na pang kain sopap na kon kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kuna ni kahitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makain.
3: Kayo ay ngayon din minis sa iyong kala ere kaya munyang o atira at ako kawarira pa ko nakakawa arun ito ay sin ang nakakamako ni TBK niligari ka mabuka mo yon ng loan ala ka nakawarin na ko yung kay o inari ka na mabuka mo titay yatan tikay ni pihay yung kay inari ay nakiriyon tinuwa tapong manin ng loan
4: inari ay nakiriyon tinuwa tapong manin ng loan inanon bank TBK are nanana penari ay insan din inanon ng bank account kinterimuwa kinakoyim nakon ng mapimakoro ariko menayay toko nasisiragi pa. Eka kira tein nako anakatang uman e DBK eka anako na ande kay Rome the special loan na yu. Business ke commercial loan kita katang uman ibukin ta karikirake. E nako yung ameta nako aki ye ya karikirake awa aki aspaya mua ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri nanatapo ni makuri nako tutawteha. Kampana awa ipun taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oi ekenes na koimi e ke kamas pa makuri onna kita wa mi ka pomi etaraki me kora koran nam pa kapai te wo one week te home loan ibukin ka tian te moyanga kata merwa o pontia pe yon tarawa o wonna te
3: energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka po on the solar set man appliance o inakuna an nga tay sa emeno man matiroy man kora koran tay to ruru support loan ibukin ta an ruben ta an naka wa ta an uno niki te karikira kin desto ay ka wari niki o ay treben ayo e kaine sina ko ye khain na bu makoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tan ka kira ke khampana a ke kaine no te bu ko nuaro ko ke kora kora ye na ke tak de ali na ka para ana te te ya wa ko ya ni kin na ni na ko na ka ta ko man te bk a yo ku ni ka to no ta pa ye na ta na ka ta ko man ya yunus na ko mi ku ye ti ne are pa ka am le ki mer lan te bu no anu na ko ni na bu mer wa te ka an dan ngan te ka ta ko man ya yo pa tbk ye na kin am ta na oi itangiria pa na kanikira ke dibugi ni kabaya me mutu kaina liki oi pon kaina kini besa panen
4: ena wa ke yon to wanan surai wo wata ngawa pe mono wa o esana ki te mais pasite ngau meni meni buki ya hain no na pe o wa ngau ni buki ya hain sa ostara wa o wa ngau ni buki ya hain pe so te mais ya ona na ko pon to wana te nga o ena ri ni para ina non wo wa te riki me pe hona en me wa te pe sen ni ka tu riki
3: oi buki mi ta ne ka pon na ti internet banking ni me to ne ben gara pa ingami o sa bu singami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani aron nai kai korean na rande sa tango mani o the loan account number ya kakawa kina pa pa ina sam ka pa pa ka da kon na bank account number tbk wo wo wo wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
4: ibukin kata paninan rong rongona o ka mata ya kan ka barina na robi si pairi ki ken reita ki na kon namba ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenu akia taporo wo wa towana towana ono wa na wante makuri. Kie kawara ara agents yo anna miyapa makoro. Ibukimi ka an Christmas kawara. warara branch I London ke ni katai tarepo nei kai isuan mewa tenua wanua towano tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa
3: kanda pandong rami apun panan TPK directors management or staff ni katigroin kami na kapu me isuan I nameta apera kilibes awan yana kada para TPK na koimi pukiri kinakin na kakama kurin the man tirepu ina ruwa wotereliki ara pe man kami te meuri meirona te roi meirona o ate tapumu meirona tuana kanda

0: 在你心中我的宠物。
1: 呀，你我这两个面对给他心中我的宠物。
0: 呀，你我这些人啊，他开始给人家心给我的宠物。
1: 把你干嘛？还得过啥子嘛？我让他
2: 这边我的宠物呢。新马人类，我让他我的宠物。
0: 他把人家也能收我的宠物，不给我吗？也就只有一代的吧。我的宠物，
2: 怎么样？我的宠物，咋样？你信的是个人，信的是个人。Yana kong may tibisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay mangan Wodafone. Ada kumakain na ngayon. Kaya telefonin ito ng ba? F. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin po kami ng Wodafone. Yana kong kay tibisin.
1: Kung matayang kay Yero, tibisin yun na pera tibis. Ibigin po kami kawaran mangan Wodafone na kaya kamakain na ngayon. Kaya telefonin niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng Wodafone.
2: Kapwa ang tanasin kay. Ano niya na po rin ka na try po kami. Kung ano mo kapo ka naman ng tada sin men demo pa men start with a one away to go yan broadband data gift to
0: katayan kay
2: wonderful together we

Wabui ma isu wate menis na kon cawa tawa na kesa ni tera tepi mewuan te nang wargi am kata noa ta ke tawa na ra kata noa ta tau rai pukin te tawa noa yu ka ngai te akana. Na koi mi ome ta ke yei no nomi na kon te tenta i pukin te mini pas. E kukurei ana obis te meunga tapu. Ke e kukurei ana obis te meunga tapu e KPC Assembly Office i Anderson Causeway. Ni kata noa ta pa yau kena tenda i bukin nana minipas e kamkona noria ai etei nana tapu. Abu samaya ki tenda ni kapene are e na korobokia ki na konti address ayo. Tenda namba akia dawana kairara uwa tenga wapui meonowa minipas ana sakoroboki temeunga tapu ATKM KPC Assembly Office, Anderson Causeway. Te kataupo yon po ang tapas, e nage ki yan wabui tanga. Yau ki te tenda ayo men tewan ang surai wawa tanga wabui mwanoa, ay nakatari nga ki pae nain ki ento ki busmaya ang tenda ni kataupo na kontene wui metawan ang surai wawa tanga wabui mwanoa. Ndaka ni mepong nitera nawan tapakantay. Ibukin kan karekian di kinongorokona, kamkona ang tereponi at teopisin te namba ay suwa na mewa akia. Uwa tuwana, onowa, onowa, onowa. Ke isuwa tenua akia. Tuwana wanua, ruaiwa, isuwa, onowa, na wanda makuri. Kambasin na pa. Mendana opis KPC meungatapu. Anderson Causeway.

0: ko kwani ya yangwa ka wai mi bikin promote na kina business ke amtapo ne makuri ke amorganization community events o wai pon nam public awareness ke ko yangwa mantain kina ki miro yam customers ke pon nam ta ke ori ki kaya khan pomin ta kaino meta ei
1: yamman yamman kar ko angai onik ram romo romo iron de bodan nam da ilan interior are ngai ya na kona ni ta da ka onik suwata ge kan wan nam service na ko ita tai to wan ma tai to wan na kon te bodan nam da
0: o no koi mi na pota ki ne ma kore ta ta ga business ngos pota ki na re re ga wa kurubu o ai poni ngai ren ka pe ne ko tai ya kana ko ki nam ka ta na ta yo interior pon to wan me bo kon nam plan ni bu ki nam ka ka ta na ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kham ta kitini na mi products ke ami services ke ibukin nami katano tai garang ni ponga na o meni ka khawa ibukin ayata tai tipota no anata
1: what bang bang FM 89.9 wasin namun kwawa akura nangani kote kapenen da merwa ilinanon da yan service ka professional on sexy ngaya na ano Hey, chinaba. Aika akuna ni bobo kitawa ni onte bobo kitawa. Amen metroi. Ibu kimi ngani ibu teki ni maguri. Community sa onte bobo tan nanda. Aiyo nani ya kakao. Si FM 89.9. Wepa.
0: Kawarira. O katanwa tamangaira. Nte pong ei. Ibu kini di kirong rong ne panin ori taki na koi ran tenampa e ono wa tenua kia to wana ni me wa kia ke isu wa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koi ra na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo na ra Frontex ipairiki ke kona pusima ayagi mete muangare ahewu

Nauri aku na nauri. Inauki. Beno mo bimero ang sun mo tanga mo bimero ng wata kapere bukin takapo ito kaya boss. Aw inain. Ito bimero to kanan suray. Wawa tanga mo bimero ng wata. Mayarang ko yara ko kanakan ako am Kevin ito kaya boss. Taita para me. Tarapon na kon like it's trading. Yawan tinang ba isuwa ni mewa akia. Taporo wawa ni mewa. Ke isuwa tenunga akia. Tenunga ni mewa wanua tenunga ono wa. Ibukin. Anak hapi may isuwa ni no ama tatara akitipas. Osko ko rin tiyakin na ako imipa. Sponsor na ke. Sponsor na ki. Amiga nung mga mayroon ng kampana kay ang major sponsor at Like It Trading. Tawaya boss, punta ko na

Nako niya na usu te pekaro, na usu tamena, ta iroa, o sinana, te ai auea, yon maiana o butaritari. Ana usu buona e ruta, te fisaris, rora na makuri. Ana usu ne kapene o nake kamkina te karo, te nasi, te bu e te pekaro, ta iroa. Sawa sa ika ibayasa ni kaya ka vitiya na mendeme away ni wawan suray uwa tanga wapu ime onuwa. Pake ni mete na yapono koro warakina. Tapata na iwe nendaw na nao si buuna ipaande epe itanda kenti kiriniki. Na kaya ki tapata na ntakabong atenuwan suray uwa tanga wapu ime onuwa na nakainga ipaande epe. Ayo, chanene, paidi ntakatanote ntano kawake ayo. Abendero ime takapaya.

0: pretty boy.
1: Kwa niya ya mwaka wa inyu bukini promote na kena business ke amtapone makuri ke amopanization, community events, owepo na public awareness ke kwa ya mwa mantayin kina kimiro ya mkustomers ke po na mtakete ori kikaya khan punginta kainometa ay.
2: Yamam! Kalau angkai orang itu am rumor rumor, bilangan tu bosan, nama itu bilangan terelio. Ada yang ngaji anda kuna angkai tahap apa? Angkai semua tahap ya. Kalau anda service nak, itu tak itu mana, macam itu mana? Nak kuna tu bosan nama itu.
1: Oh, nak kau mian? Nak bota kini makur itu tahu dia ka? Business NGOs, bota kini naro, rei kawa, kurubu, awai puningai rani katene. Watai ya, kan aku kini am katanwa tu yang terelio. Puntu mana mepuakon am plan, ibu kini am katanwa tu ke am promotion, ke am kawai ibu kini am marketing, ibu kini kawai eriki ami customers. Aki kam tagetini na mi products ke a mi services. Ke ibukin na mi katanwa tayo karangin po nga na o meni kakawag ibukin ayata tayo itipotan no ameta.
2: What bang bang! FM 89.9 wasin na mun kwa wa eh kuna nangani ko teka penen da nero ilo nang dagan service ka professional o sexy ngaya na anaw rage na ba ay ka ako na ni bobo kitawa nyo ante bobo kitawa o arrangement roy ibuki mi ngani ibo teki ni maguri community sa apon te bota nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwa tamangaira ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak eh ono wa tenuakia tawana ni mewakia ke isuwa tenuakia akia tawana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: Kepo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipahiriki Kepo na busimaya kiai natamuangari

0: Twitch account ay nakunahan na kay Rome the bonus app.
1: Tenerapita tara, nsite dete.
0: Kanli kong tembeis ang temuantay ay narikip.
2: Tepuy na kanwan ng tarepon, nsite dete.
3: Karina ang foam ipukin temanin na kimakuri na konte muaista.
2: Ay narikip kay Rome, tepuy na tetara kanwan ng tarepon, nsite dete.
3: Tepuy na tetara kana ammanin na kimakuri erin yan ng tarepon nampa ke ang mempesa accounts. May kanli arin ako na andre kikay kanwan ham. Terepe-repe!
0: Kanli kong kain tembeisa, ipesi, ipeno, o yaita kanwan. Embeisa, ponansa!
1: Ibagi mente tapes na kong dehonupong.
2: Karini kong kain tembeisa, o inari kay Rom bonusin ng recharge, narun na yos ikay.
0: Uwan tara na kontinua tara, de tabo up, eto kitay na ng tepuin. Unawan tara, de top up,
2: tabo up,
0: eto kitay na ng wako. Tepuin na tara, na kong tepuin matungan sa tara, Trigo hop! Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po ito tara, de fuuuup! Ato kitay na, inanon, isigo. O, titinagwin tara, nakontinimagwin tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na, inanon, tepuy na tepong.

0: Ang kampanya, ayan trading. O si ko ng design kung kayo na kayo na ko. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para sige kayo na nung beta. Ibigin tinanin ka, depo-depo ya tinanin pas, tinanin truck. O si ko na nga na karawa, the king, ibigin takawubi matuwa na. Ayan trading, yay na para comment. Si ko na nga karoy, tinanin dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilalagyan nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, and trading. As ko na na ni Karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni Karoy, tarang kausway, taka tas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. So ko na na ni wiring service, o yay na pa, arakapin target construction. Ilalikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arkaibo kay ay kasko na pa ni pupuki na koy mi. Ang kami ay kakamkan ka na koy, amika ko na kupuki.
1: Ay kayaran na rakaibo kay, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, kawai, LC Lady, ito yung numero. Ayong kanya, kawai na rakaibo kay, erong di itira ngayak, nunga, away di itira ngayang. Dahita kinakoy na yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwa na uwa, tuwana, uwa na uwa, kay, email na kong gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan.

Pacific Top Up. Tinatong tayo na kung ito memorong, memporati. O yung nakangaron, si Karinang kay Kamantay ang darbo ng Bayonic Ribes, men top up online, menta po na kung John Mappin na rin Australia, New Zealand, Fiji, alam may siriki, etabe, ebaisi, o menimel roy. Tatayang kay, o na kung tilingke, www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: Bukan tetara, aku nak puri ni kapungan hati pororoin tetata nuka ni pom. Hari kian kaya aku nak kona minta ni si menjawa tebuina teta hari kini karuwa jawa nuan te ngapung. Ori asta tuwana wawa ke te poki ibu kini kari nakim te pororoi. Tetata hari ek kapungan hati ene pene tainan jawa awan takara ngayna.
1: Ori asta tuwana wawa ke te poki ibu kini kari nam te pororoi. Tetata hari ek kapungan hati ene pene tainan jawa awan takara ngayna.
2: Yai kai ngan suwa, nakko yai!
1: Ata aras paswa kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai bin na ke kona na kana se de suwa da phone
2: ne. Ringa pa wood phone. Yadi kona le teria anda ngai bukim ko ti kinas.
1: Ya kupe.
2: Bukim to men na wood phone da na ko. Yon na se na da kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana ko dai pa ke kanu na telepon. Bubusi yam ko pe. Kekanuagi ng telepon na iruya mutu, aro-arom na kiapona.
0: Ya, o ilawa tatay ka na kuwagin na urong-urongo.
2: Nina po yung tatay po kinikana kuwan ng urong-urongo, ikasotu ko na na makainan.
0: Kaya kang tawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, tabo.
1: Whip chop up.
0: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirang kan te whip chop up.
1: Te whip chop up, kung namta yung chop up, ayoko tangiria. Kaya namta po, ayoko mena yay. Erang ini paisi.
0: Ya, kupon ko awa aneke.
1: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky Nakon chopop, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
0: Ito roin kay wapi mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanoy kong kay, ako na tina 200 tek, inano nalasiris, Vodafone.

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay mas na nila nung aguda po.
2: Never letting you go!
3: Yeah, but pay mo ang bao tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkatea. At ang roi kayo naroon kayo ng water phone.
1: Kaya kina ko na yung Nora pa yung akong telepon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06, A07, A26. Ako nga po ng may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin.
1: Sige roi,
0: sa pwede ni guys po naman water phone at yung pamukhaan ng mga iya.
1: Yaya na mga iPhone na kayo, inawalawale, bigyan na daw, ipailigin, ipeso,

Ang kai kupenti meto na penong rayon Mary FM 89.9 nanun te pakanta ye de bi mono wali de minis sanang porai cha de nuwa ya kamari ko yakote meto nong rayon de kinam radio as pun wa kena kon na pakan nan nam kapakanta ina nante te meron te tangai nei narone kon kanne me kan nan nam katai de ki ina nan na pe te pakanta ye yo ina nante te meto nong rama yo ni monika troi ta kamari de kamai tre tre na koi ina nante rona kira me kan ni Asna pun wakina ko meri tante kita wawai bikimi ina nanti kanwes pangami me tapi mi hakikam tapi nape nwakini ania yangwai.

Pan te ime to na pete chong ora me kan ne ke tera na ko kan na pete pakan ta he yo ne ko ta ben wa ki na no na yon me ori fm 89.9 nei pun wa puiran kai te mene semen te no wa sina pun te ime to an wa ki na kon pun ta ro ne ko ki me re tan te wo wan kan na pakan ta he yo jer pa yo ngan ne te ko te ime to an nga a kwa ki na pe ni me su su ke ne po su ina no te kan wan wa ki spa ngami ngai re na kai na kwa ri ki te tai an na pun ro ne ko ri ki me ta pe ko ra te tan wo wan

0: Laurin Koyete, Kiribas. The Rakaran Mkakatorai, Mandungan, and Kapi Mesu and Nomaka Makiribas, acting like Oipura Irora, Pagiribas to Bobato, Andate Mane, Ateram Ritanian, Matibik, Gaya Wakan, Kanurungan and Anniversary and Kampana, acting like ATBK. Mayari Sinaboko and Koyte Sakarikaki, but in a Pakarai to Bunga to Arbunga to one Nogas, Wawatena, or Wabina or Noah.
1: Kiki may never manego, or Hanim Koyte in TBK, or Umurape and Hangani Manego, or Nikakori Pugina Miyang. It's over the day hundred out to one. The Karikiraki putting Ayaki, Dedikiraki. Or in a Hanganiki, you roam, when CTBK and a Portokai on the Miyang and Karikiraki.
2: Let the rhythm do the rest when the lights go down.
0: Ani ngai yari, ganon na report di DBK, ane mga karokwane ba na special loan, ay kanakoro ane daisi ni kena ilom.
1: Na wakir special loan, ni mo amen wapi merwa wansu ni karokwa isuwa, na kas wawa tenga wapi mano wa. Tama isi ako na na kupon ni mga wapi may nano, ane may wapi tenga may yata. Tekanda ni ang special loan na yu pangkoy ay reswa ipo itiran ng loan, kung na ane pangkay ni chopap na kon korakoran ng kapomi, na korakoran ng karikimani, ay na kung na ni kaitara ang kapakapaka, nte wawa nwiki kinte na makaina.
0: Kakawa kiyo ay nga yarin din sa iyo ang kala erik yung minyan mo at tira at ako kawarira pa ko nakakawa aron na taisin na nakakamako ni TPK nilikin ka mabuha mo yun ng loan ala ka nakawarin din ako yung kay o inarik na mabuha mo ito tayo yata ti kayo nipiay di yung kay inariyay na kiliyon tinung atapong manin ng loan
1: inariyay na kiliyon tinung atapong manin ng loan inanon tayong TPK are naman na pa inariyay insan din inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon na mapimakoro arokome na yay toko nasisiragi pa. Eka kira tein nako anakatango mane DPK ay ka nako na ande kay Rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katango mane bukin ta karikirake. E nako yo ameta nako aki ye ya karikirake awa ki aspa ya mwa ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ni bukia tani makuri na natapon makuri nako tita uteka. Kampana awa ipon tani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo. Oi, ekenes na ko imi ke kama aspa makuri on na kita wa mika pomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week the home loan ibukin katen te menga katamerwa o ponte pe yon tarawa o wonna te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka pon te sola set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kora kora ntai to ruru support loan ibukin ta nreben

Aku na nauli. Inauki. Meron mo pinero ang sumu. Tanga ko bimo nung wata kapere bukin takapu. Ito kaya boss. Aw inain. Di pime to kong suray. Wawa tanga ko bimo nung wata. Ngayaran ko yara kukan ka na kuwa. Am kevin to kaya boss. Taita para me. Tarapon na kong like it's trading. Yawan tinamba isuwa ni mewa. Akea. Taporo wawa ni mewa. Ke. Isuwa tenunga akea. Tenunga ni mewa. Wanua tenunga nunga. Ibukin. Anak ha pime isuwa ni nama tapera. Akilipas. Osko ko rin tiyakin na nako'y mipa. Sponsor na kay. May sponsor na kay. Amiga nunga mayroon ng kampana. Kay ara major sponsor at Like It Trading. Tuwaya boss. Punta wala na ba? Ano may takakaro gilipa sa mamati na nora yay? Mantita yayo. Uuwa karinanin tuwaya boss. Patawana. Te boss ari sagit tika ba? Kay siko na naranda ba boss? Agi akakabuang naki bukinti akawa. O taka uuwa. Ayyo takarinan na ripo ni kapeagi pa te boss nung waya. Ayan tayo tapara, nakapayang kayaran ng boss. O kuna nora na pa, matiroin ka nung angam. Taman ng Australia na ron, teka tinimen, ni may bubo tatara. Teka woman, isi bubo ni may bubo tatara. O way, karuto na, ari temuan na, ay, tawa na tanga, taman ng Australia. Ibugin ng kanimaya tata, ori itakin ako iya, anak umete de si spot, yon nampay kay, isuwa tenung wakea, awakea, isuwa tawa na uwa. Ke, isuwa tenung wakea, ono uwa ni mewa, luwa akea tawa na. Kamda pa, o sinapenin tigiroy, imanipusimayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunuwa.

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion,
1: business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yohan tanani kiti pes kuko na ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sila ita kina kung nanaw si Marketing PPA. O, abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na niya ang tanay, o ni karawan ang tanay na kon na rin ko tangiriya. O, sikunando ni karawan ang script, rinan ang diririyo, zero. Arin ka na yung urat po sa lalata, o yabon niyong tangin na doon na tangin ang promotion na rin nakala ko, kinanon pa na rin. Kung kuna na nando ko namta po, ni create ang promotion na kon na ba, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, anything Roy, o iman nila Roy, na kon si po sa lalata.
1: Reita kina koira nara nampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia e sua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message kina koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design kung kayo niya kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para sa kayo naroon na pera. Ibigin tinanin ka, depo-depo yung tinanin pas, tinanin truck. O si ko na nabay na karawa, the king, ibigin takawubi matuwan. Anan trading, yay na para na comment. Si ko na ni karoy, tinanin dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridig. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anan trading. As ko na nabay ni karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni karoy, tinanin kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in ikatoka. Si ko na nabay ni wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilarikin na services ay kanin. O ayay na pa, arkaibuge ay kaasko na pa ni pupukin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko, yami kako na ko puki. Ay kayaran na arkaibuge, apitinwa. LC Lady Fatima, MA Lady Kuatarupe, Hawaii. LC Lady, ito'y numerawa. Ayong kanin, kawain na arkaibuge, erong deitira may yaki. Nunga, away deitira niyang. Deitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke. Email na kon gm@annanjk.com.
1: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: ye yam ga nga
1: nei ko
2: oi na tra ga nga
0: kita pe yang am
2: on tra ye nei ko
0: ke ya ki am nanom nana services ppa
1: hen ayare ibu ke kita ren nang kanga na tur bia ke nanom ha dei ta ke na kon marketing@ppa.org.ky
0: ke message na kon na facebook page ppa a broadcasting and publications authority ke ppa nori fm 89.9 ke kuboni kon na bende ta ke na ko ren de ta repon namba e ono wa tenua akia to wana ni mewa akia ke ni pon ro kon na account ppa pa iri ki ni kari na tangi tangi mti am kanga ane na na suggestion box ppa are e kata Royan Ipukin.
1: Webman!
3: Hoy pun si de bui meten wali kita minister nang boroi ni mewa. Ion Mary FM 89.9. Ante metan de pangoram, tapi wali kita tai mangkai, ana tauran de si ko meten runi karke rongorong ni bon roi ni mewa. Nang ram te te terongorong ipukin te temantai. Nikanan tetapi dekayo. Imi nara orang khas nama ngati metan wakin aku mekanuan arakaki bos tuna beyond ni me wakia. Ayun kan itu wari Elton John mekunan etekoran sacrifice.

0: kina merona na ya aono e te Melanesia. Pa kanua nana wā kina kataia nta tokoari kira kina kānganga yon makuri ni wāwā ma nepa nisilani ku. Ka pōna kwan te truaka e te proroko wā I kānganga yon narun kamenua ntepa. E tau te minister ipo kina tauteaka ina nua e Andrew Solomon na poet. Pa e asa tauteaka na mwesi nana ia pa ina kakai aanga ni totoko I kānganga kani main e ina rakarakanako. E tau te minister ayo na poet pa oin pukin ni yawan. Ke karawan te maruru wai pa makuri ni wawa ke ariki mai sinaniku on rosi apan te Melanesia te drug o ka nganga ke airagira ke me te ora ke te HIV hapun tape dikira ke mai siyankai. E tau pa ea kiria I te tataninga ni karukwari a pupura ka nganga ikai o hea sipa wakinaki te maruru yoya. E tau kuriki na poti pa ea poin sipok na pe mei toromo ni ke karawa iya na maruru me anakawatapo ntepe ayo. The minister I pukin te tanga ni Prisman, kamenua ntepe o karapus, John Jr. tu haika, yonda pa kametuan li takia, I pukin ka itaran ka ngangai kai. E tau pa te maruru, I puputu yon ka inanua na pende Melanesia pa, ana waya ni makuri ni ka itarai ka nganga, ai ka anakai ni rota kiai, liki makuri ni wawa me isine ni kwa kena kona, rota kiai apaya. O watakini mea kapunga nanda yen drug, a makuri ni wawa ni kitape ua kena kona liki inanun na yamerawa, hari apenin, Nyon sa yei, pun ngay na pakanganga, ay kariya interaki. Hesa depa e PC, nituwa na kuya pento ang napa pa, ariya ini kinara pa kawiya kain depa. Pa tuwa na irang nikakawaki, ipukin doon ang makuri ni kaitara ikanganga nito ang napa, nirike may piputakin kanuan pong. Ya kayo rin na pa na kung karawan pa pahire ka, ariya ina kuya pa ika awaririke, manda pindikiraki, aki akura-kura rotaki ang pinipitakin kanuan pong, Antangiria pa anapun kona iponi rauia ni karike to korakora, ae ti mea ni pukia. Na namaroro ontain na yapowi minister yon de Climate Justice, Energy Resilience o SIDS, na natapo ni kapowi di United Nations yon Bangkok, o etau di sabpeiri pukia apa ika warireke o nisipata pendikiraki. O te minister na pa ipukin nongorongo o tapani no piptaki ni kanuan pong e lindia tampuia, pa kain tipitipiki asa ni mea kamea yo tapanin. Inanun roro meroro o rapakawia ke asa ni karikei, ariai ni kaiyeina ki mea rapakawa I kapo upuki ni karioan aanga ni kaitarai pipitaki ni kanuan pong. E tau pa kainde pitipiki seksi taan mena inanun takanga ngai pipitaki ni kanuan pong, mepon taan paipai na pende ya rapakawu, ari asa ni kapongana pa aruyen meu, me ayota panin inanun pupuan diri ki haika mais, o rapakawa kanya ki ariai ni kinaake pa kanuan na pe makurin tetuko na kontayan kanganga. Itu anak petambuia pa epon dia indek nak koyak kain depan tapi ke mana ni pokai pukin dan orang pay taki ni kanuan pong tewaya ni kerik pay area I awak kerik ni katukan kangangan teru pa enti metu indek itu korak korak enti men nak koyak pen depan tapi daran dan kangangan PC on tak kangangan ni kerik metu pa ada ku minister petambuia pa asa kain anda pen ikut tak me apa ni akan tahu dan rota ki men katokan memenangan kai puke kai ya kona ande kai ye yangan karukwa na ye yokin pai daron tamarki awan re kota na pai ye ami ya pen de tepeke arang ni kai rota ki kai akatan na yawak yan tepa ipuke ni pe on memenang rurun no napa esa day na tepi me roi wan re ki meu ndona ki me tenimen dik hake asen po meu ya ki apono ike ya men korokoran di petutu ntain te wakiri kukurei Ari eriki yon Mexico City ntaka wapung. Eri posi na tepota kini kwa kwa ntepe ayo pa teine ayapui mewanua anaririki au temmane ayapui mewa anaririki. Apunto kina pe mewa ya imin warurungie tokoraki ya korumaisia na konta kawa ayo ipuki ni karawan ayapota kini kukurei. Nikawata kukurei anke etokanika ayapaya. Ay Mexico yon ayana Ecuador ntepui wawa awakia. Ntarao ni posi kwa rewaki ni mua mendo mwane pungito kikei. Ata kuriki taan kai riri nta kawa ande pa ponia ina pa temenda te mane ya tenepuya na rike re emete uke karina nika siki siki nta inda pota kini kukurei. Eraka yon te wana te milion ka in Mexico wa ke ama maas on pota kini kukurei inano nako te kawa iriki nta tapo a Angel of Independence Monument inuka nta kawa in Mexico City nika urika yei anamuan tai simi na pa yanto kanika inta raun ni posiku the World Cup may mei nta ngarua po wana pui maonowa. Eta ute meia nda kawa e pupurayo e Clara Brugada. Pa ianga naraina nuanga nakoia yautu koraka kia kapon pa imeuya nda ini karawan te kukurei. Ata kuriki taanka iriri nda kawa ayo pa ponia iriki tenua te keis yoyo amata ki apaka naki na makinapa nda apua ika kakuru hari awa ya kwa napan buaka kia onimanga kanakuwa kina kondio naraki. Rorum, minpana nikiripa.
1: men narakati na kon kanwa narata ye kanaro ayo meuri every may 9.9 ibukim tisa sa pai romoro tisa reire inipo awal pana ay kaon mekinaki akyana dime to andi ki patan kong raigo nuwa weko anti rarikim tayna meuri every may 9.9 itime to andi meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripes
2: Business promotion.
3: Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yohan panan gidi pes kukunan ni buwakay.
2: Aki ang na ikoy ko ito. Sireita ginakun na si Marketing BPA. O, abon na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
3: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
2: Natuwang kumete ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kon dari am tamay on korowa am tamay na kon na rekutangiria. O sikunando ni korowa am script lanang terenyo kutiyaro. Aren ka na yung ura at po dan nanda. O yung kunyam takin na nanana. Tangin ang promotion na rin akala ko ginanon pa nanang gilis. Kung kura na nando kon nam tabo. Ni create a promotion na kon na da are ko kon kanta ni ngaya bangaya and a tang roy. O yung mamira roy na kon te po dan nanaka.
3: Reita kina hoira nara nampa e onowa tenua akia tenua akia to wana nime wakia ke isiwa tenua akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na hoira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: men lita nong ram hidai ke wina nanda meren ta pakantai ayu ha sanang ta roin kan den wa ki meri tan am pakantai ne pen rawan ka ki bo sari tin me wa ki na ma kapun ka me ulukuna pen ke kuna te si ron roni rei nanda na rawan ka ki bo sari tin me wa ki nanda ta meren ti ta pakantai ayu ha ska me ready ka response the fisheries me te me ta na pen na po to ka na kon kan na ra ka ki bo ngai den ta yes na pun kau kira na penarun tes tetapi ye sena kau kira me akan ana narung rung responsa ada na katangan kan na koyo mi pokin nang raya kina na ina nanti tepakan tanya yong kere kona rona me kan ni au kan tani ngana pe apa apa ki pa kona ka kagung roi na kon jerung rung wei yong ane tepan ini rum au apa na kena pem kangangan wa kin rasa sira kiki ngai den na katangan mong kan na narung rung responsa ipokin ong raya kina na
1: Kuna meurin te pagantaya yo. Ayu amo ani kakaki poswari ya kuto kahi. Irong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patira kanwan teswari kiasis. Wua tenga te primer waiwa ki the Fisheries Regulation Wua tenga te primer waiwa. Are ya manileki pakanwan te mahoro at the primer waiwa. Kibu towana, wawa, tenua, awa, newa, onowa, oisiwa. E, miyante makoro anyo, emani ye keitehan, katanakin ki kamenuan merin taari tapiowa, inanua narunaikai. Temuan, teswa ipukin katanan tenneve, otevaro. Apakin puran tenneve, wanua poin sinimewa te sentemita na imerinani metana, na kontokin purana. Kasuga ebia, o noho, ke yeipunumuana. Tevaro, tipime wanua te sentemita, apakina me metana, na kontokin purana. Tevaro, tipime wanua te sentemita, apakina me metana, na kontokin purana. Taya hawa ebia, o noho, ke yeipunumuana. Tanumura, ahawakin, apuakin, ke kawakinan tenneve, otevaro. Ayoko, ki yai pun muana ibukin takarikirati tiamaraki ki angari kutapiowa ipun katapuaka seho wawan katanan tiyon o tiyon tapakia karinanin tiyon ni kapeni o tiyon tapakia yon kiripes sapeni ni katanaki nape yante suwa ayo harinan napa akie hari yakakipa inaanay pun muan tiyon inakawa tiyon kana iereke na huwam tipiki inakakiruwea anatapu ni kabung akie nakapona kuwa kiniyoki ni paia irikon mepuran tiyon Sekisi ngaya me, aki anape ena kawa tiyon, ayakan kina ayaki, keye ena check. Aka kawa kikani kina aykane, ibukin karawan kametipay, yuan katanan temeri ayo. Tam nungura, aykay kese si bukin te sanagi ki personal consignment, kita kanakupay o yukin pay na kosmanikun kilipes. Tevere, te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna tiwameta ki pasnisa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro ntemenna. Tiang! Tumina maisina yon tumena. Tekime, ipun katabuaka, etepe nipua metana, onikarako. Tipubusi yo tekauri. Aki akari ya hakipa ya nabutano kumerin na pera meitaari na kwa pensinanu kundakia chakariyaya ki korowani tiyepana mendipota ki nakawa. Nikapene sanaki ya wamaraki, yon merin taari ya kihanakua hibinanu nti post office, kaipuki ya wanikipe, ariye nipene nsuwa ki mua irovia obisa onikarikia ki pepaya. Ikuwa wate saungura, ikakawa ki nepe sipa wanki kesis ibukin katana mtiani. Otirakai na koini, ibukin na mirungurumu. Aki ya timene akari ya hakipa, inana, kienakapua na kuwa, kiena yuki. Kini paya, kini mena inanon paya na tiyane kitirakai nekayanako ibukin pautan tukupin kipahiri kitabewa nikota kimetepay nikarikimani. Iria inikatana kitiyane o tirakai. Pangaya towana oina yatapo iika ni meyaka na marake o nikabung. Uruwakan tiyane o tirakai inapunukunan rota meon teika o nikabeakua waririken maisin temeri itaari. Tekapenia yaan teruki isuwa. Emanuliek ya isuwa. Ketakapakamani ena kiraka yon tebuina tenga tetara. Ketakapuriaki ena kiri yon wawa teririki ke kokonan nanganaki nika wawa suwaan. Kana kokuniaki nukyoki nuruwa teswa. Enamea tata paliaki katiaki teswa ibukin teke nikaira. Mehatiaki ibukina paena ipuobuoki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin taari. Ibukin turunupain teikiri pes. Neana awana karikistans nkai ona kontai aika naruko ibukin sisira kyori bos ta yo karita kime obisin de the coastal fisheries division iampo ketareponia isuani mewa kia wo watowana ni mewa wo wani mewa

Kuna Maurin de Pagantayo, and you are more than Kahaki Boswari, Yabo Dohati, Irom, at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources in Mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya Patragan Mantiswani Kansas, Watamata Pimerwaiwa Kit the Fisheries Regulation. What am I to be my way? Are it Yamaniaki, Pahan Lantemahoro at the Pima Wawa? Kibutowana, Wawa, Tenua, Awa, Newa, Konoa, Oisua. Em Yam de Mahoruan, Yamaniaki, Tehan, Katanakin, Kamenuan, Marin Tari Tapua, Inanua, Narunaikai. Temuan, the sway begin Katanan tenneve, or Devaro. Apakin Puran tenneve. Wanua point in Mewa de Centimita Namerinani Matana, Nahontokin Purana. Kasua, Ebia, or Noho, Ke Yapunuana. Devaro, the Pimewanua de Centimita, Apakina May Matana, Nahontokin Purana. Devaro, the Pimewanua de Centimita, Apakina May Matana, Nahontokin Purana. Tayahawa, Ebia, or Noho, Ke Yapunuana. Tanumura, Ahuakin, Papuakin, Ke Kawakin and Deneve, or Devaro, Ayoko, Ke Yapunuana, Ibukin the Harikiraki. Dia maraki ki amari kita bewa e pun kata puaka tiha wawan suwa. Katanan tiyon o tiyon tapakia. Karinanin tiyon ni kapeni o tiyon tapakia yon kiripes tapeni ni katana ki nata yante suwa ayyo. Harinan na pa ake hari ya hakipa ena anay punumuan tiyon. Ena akawa tiyon kana iereke na huwan tipiki. Ena kakiruwea anatapu ni kabung. Ake na kapo na kuwa kini yoki ni paya irikon meporan tiyon. Sekisi ngaya me ake anape ena akawa tiyon. Ehkan kina ayaki kien at check. Aga kawa kikan kina ay kanne ibukin karawan kametepay yuan katanan temerit ayyo. Tamno mora, ay kay kese si bukin te sanagi ki personal consignment. Kita kan ako pay o yukin pay na kosinan ikon kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna diwameta ki pasinsa. Tepun, enakira ka yuan nimewa tekiro intemenna. Tiyan, tupina maisina yuan temenna. Tekime, Epon kata buahak, etepi nipua metana, oni karako. Tipubusi yo tekaurin. Aki akari ya haki payana utana ko merin na pera na itaari na papen sinanu kum nakia cakariaya ki korowan di epana mendeputa kin nakawa. Nika pene sana ki awa maraki, yon merin taari aki hanapwa ki binanun di post office, haipu ki awa nkipe, ariye ni pene suwa ki mua irohuya obisa oni karike ki pepaya. Ikuwa te samura, ikakawa ki nepe sipa wan ki kesis ibukin katanan tiani, o tirakai na ko imi, ibukin na mirongorongo. Aki etime Nenek hari ya kaki pa, enama, kena kapua, kena kapua nakua, kena yuki ni paya, kini mena ina nuni paya nanti ane kita rakai. Nenek hari anakku ibu kini pautan tu hupin, kita hari kita bawa ni kota kita tepai, ni kari kemana? Iria ini kata nak kita ane oti rakai. Pangaya tua na oin yang tapu ika ni meka, nama raki oni kabung. Uruahan ane oti rakai, ina pun kuna rota meun tika oni kabeakua. Warerikin maisin temeri itari. Tekapenia, yam teruki isua. Emanelek ye isua. Ketekapahamani, enakiraka yon, tebuina tengat tara. Ketekapuriaki, enakir yon, wawa teririki. Ke kokunan nanganaki nika wawa suam. Kana kokuniaki nukyuki, murua tesua. Enameatata payaki katiaki tesua ibukin dekenikaira. Mehatiaki, ibukina pena ibuboki nika metuai kanuan tesua. Yon katanan merin tari. Ibukin turunupain, teikiripes. Neona awana karikistans kai ona kontai ai kanaruko ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de the coastal fisheries division iampo ketareponia isu ani me wakia wo watowana ni me wo wo ani me wa

And ang ram dikit na narong-rong responsa ha tete yo even si tapoy me worry kit minister nang poro yo nowa te samra tapi worry kit tayo nang doro kontak na kanon nam kang rayo ante ni mewaki ngayon na pusmay di kada tarbon na kena ko nang roro ni rin na nunti tamero ante temantay di kayo ki na pusmay di kami yon isuwa ni mewaki taporo wawa awa isuwa ni mewaki.

0: Ngayon na nga rikita pa wate tiyan kani ke naro na pagyan iti mararan tiyero ko naratarapon na mga pun pa karikit yung rana ko na naro ngurong ara sponsor. Ngkere ko kanro na imekan ni tayta para ima oro itira ini po kemi. Ngayon ke iti kuna mea uri ko tarapon mea.
1: Tarapon mayon, mayon naraka.
0: Ngayon ko tarapon na pa mayon, bewam ke, ngayon. Ay, distrak na ko im. Ika nga iti akan narasrak ayo. Yung ka nakin siya ni, o terakay bukini pautan to kupin na koropa iri kita bewa. Kanaro na po kotako ba yuki. Kito atabwak, awangan na ipukina.
1: Atabwak.
0: Ngayon, atabwak. Yung ka nakuha bukin na ipukin tira.
1: Bukin na, ipukin nen niya
0: Ngayon ro yan kang apon na niki, ikatapwa ka kipailian kawake na kiroi tiyan yung atiraka ipayatapu. Ika namarake kapung o niya ni meka. Ngayon apon rang isro yan ako tekin naan. Kukan ako ang katikiroi.
1: Yari mo mo ni katikiroi yan si... Kaun maguri ay kay? Ay, nakatigil ako na ba? Bakit naman kuya rin yasa, nikipin ako ng ilatikira. Nakatigil ako na yan, ito ka. Naman na tayo naman ko. O, nandiyan na kaya mga sinta nila. Ay, nakatigil ako na yan. Sa rin na wakya.

0: Ay, ako nang darapon ko ito sa nimewa kaya kaya nam katikiroy. Ang kanta niya pa pa kaya ito ay punto kaya am katikiroy kaya at kanta niya na pa am katikiroy yan ni apo nung rana pa kaya kwasan nuring iya na nun ti tamanta ili kayo. Tawatawan na pati pa nang katikiroy na kaya ito sa nimewa kaya nakiran mo yang am ina nun ti ito kinti tapim na pentang ina na kaya. O ay pun si Van Wat ito na narik deminesa ng puro yun ang wakiya kaya tapim na kikirka akirang anaratay ngayon na wakin ako rin kami ni kita narate yun bis mai di kada tari po. E ma atirain? Kwele ko kan day tana pa kanwan ti tani mea wakia.
1: Ako.
0: Ako na mea urin kia ko tara po mea. Mea urin ko tara po mea. Mea
1: urin ko tara po mea. Ah, mea urin ko tara po mea.
0: Nga ya, ate, this is rakna ko imi ka ngai te kana. Anga nai mai sin te suang kana ye ye kun ye kin urua kana wan te suayo.
2: Wan te suayo.
0: Nga ya, ena kira ka yon te buina te nga ki ata kaburia ke ana kina ka ena kina peraka dion wo wa te didik. Ngaya etak kang ataran niya punya sinabi ang dekya ang neki ko kana ko ang katikiroy. Ay,
2: iyo ko ba? Ato ba niya kay di? Ay, di ako makuha. Santa Rufia na kaya. Yan dito. Eh, sa na katilis. Katilis na muna. Katilis na. I don't know.
0: Temuan tadi kayu, aku ya pun dah tati tepanan katikiroi nak koi, lagi nak koi nape kaya kuasan uringi nam katikiroi nanun tapi tapi orang ti tepakan tanya yo, naya tepan yang urame ye, lagi kaya pun nak koi mesti salimya uang katikiroi lagi koi mekan ni, nara tadi orang kaya pun si ni mea uang kita minisa nang purai cawat, cawan uang ke, orang kaya pun si tapi uang kita tanya nang doro kontekin nak nana nara ni mea uang ke, dikin kais nak aku apa yang orang nana rong rong responsa. Awayan kan ni pun kapanil na pera ni may wake bukinti tamantay ni kayo. Sa kaitawin kami ni kapanil kikamasan daytay on rana kanon na ni may wake ni kagapos tayo takanta ni nga pa asan tukiposumi inanunti ti meto ng urami di kinanunti rana kita namita pa ni kamasan daytay mayay. Tatayong kanil silang kainiran kapanil ng urara na narungurong responsa.
3: Kuna mayroon din pagkain tayo ay yu ang mga nakakakipos wari yaku tukati irong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni Mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamatay patira ka naman tiswa ni Kansas wawat nga ito pinerwaywa keep the fisheries regulation wawat nga ito pinerwaywa ari yamaniliyaki pakanwan temakuro at pinerwawa kibuto wana wawa tenua awan newa onowa oisua nyam tu makurwam yo emani ye ke te han kata nakin ki khamenwan merin tari ta bewa inanwa narun nai kai te mwan te swai bukin kata nan te neve at te varo apakin poran te neve wa mua point ni mewa te sentemita nei merina ni metana na kon to kin porana kasuba e bia o no ko ke yai pun mwana te varo te pi me wanwa te sentemita apakin nei metana na kon to kin porana te varo te pi me wanwa te sentemita apakin nei metana na kon to kin porana te ya hawa e bia o no ko ke yai pun mwana tan nu ra akhwa kin kapua kin ke kawa kin an den nere o te varo e yo ko ke yai pun mwana ibukin te harikirati Ya maraki ki amari kita biwa epon kata kwa hasira wawan swa kata nan tiyon o tiyon tapakia karina nin tiyon ni kapea ni o tiyon tapakia yon kiripe sape ni kata naki nepe yante swa ayo harina nina pa akie hari ya hakipa ina anai puni mwan tiyon ina akawa tiyon kana iereke na huwan tepike ina kakiruwea anatapu ni kabung akie na kapuwa na kuwa kini yoki ni paia irikon neporan tiyon sekisi ngaye me akie nepe ina akawa tiyon Ehkan kina ayaki keye na check. Aga kawa kikan kina aikane ibukin korawan kametepai yuan katanan temeri ayo. Tan nungura, aikai kese sibukin te sanagi ke personal consignment. Kita kanakupai o yukin pai na kosinamikun kilipes. Tevere te pasua o temeituro enakir yuan wawa tekiro yuan temenna tiwameta ke pasinsa. Tepun enakiraka yuan nimewa tekiro ntemenna. Tiang! Tupina maisina yon temenna. Tekime, epun kata buahak. Etepe nipua metana, oni karako. Tepubusi yo tehauring. Aki hari ya haki pena utano ko meri na pera me itari na kwapen sinanu kin nake chakari ya. I horowan ti epana mente puta kin nakawa. Nika pene sana ki yo amaraki. Yon meri ntari ya ki hana kwa hirin anun te post office. Haipu ki yo wan kipe. Ariye ni pene suwa ki mua irohuya obisa on karike ki pepa ya. I huwa te songura. Eka hawa ki nepe sipa wan ki kese si bugin katanam tiane. O tirakai na ko ini ibukin na mirongorongo akia temenne hari ya hakipa enana kena kapua kena kapua na kwa kena yukin paya kena mena ina noni paina tiane kitira kai ne haya na ko ibukin pautan te hope ke pairi kita bewa ni kota ki mette pai ni kari ke mani eria ni katana ki tiane o tira kai pangaya to wana oina ya tapo ika ni meha na marake

0: Tentai aika naruko. Ibukin sisira kyori bos tayo karita kime obisin de the Postal Fisheries Division iampo ketareponia isu anime wa kia wo watto wan anime wa wo anime wa.
1: Antekin roinka nani kanon rani me wanke buken te teman tairi ke yoki hanar tai roinka ya pone por yo no wa te sangura ayo na pangan te te des nang tauran mangareta na ko kanan nam kataidi ki ongram te te yo me ara rong rong di metang ande mi yakina ko na pangan me deitan am kataidi ki nara kan ko panana pe ni metang ade ko na pen roro na ke na non te te meruan teman tairi ke yo.

kaya opisin ta ka bawi judiciary anara na kamatay na ipo na miss judiciary kaya ang ayang kanare inakawa kanon na muan pananti kiri best podcast mente PPA na konta tayo kayo tinanong na namin roro kaya na interview ari asan koroy mga ayo ay bukid na bang rong kong kwede sa ang raki ari to ako kuti meton dili tak mga ayo yon na Facebook page BPA ina na kuna pangkan kan wan te roro wan ni tinanong tete ana BPA Facebook page ay rin tatay ayo na wakin ako merita ng ram ha na tete tapi wate tuta na kanon nam katayri kayo kuna kuna nung raya kinate kanon te ana panante kiri best podcast med BPA te meruro resan koroya my name is Judiciary ang kami na pati te po tanome tan kapene business po takne makuri apon kampana ki kamta ko pa kamkan wakin na napi kanon na mi podcast med BPA bukin katanwataan no kasi watakin na mi business me ami rungurung ay kakakawak ayo tetaya ng kakawak inape ike kamakuna na pen kapaya na pati podcast ayo pa yung neta nwa tanape kanwan ami wakin ako ami business ami karikiraki o api karari kaya kamkan katanwata kaya san po roi suwa na resi kumuangkan yung beti roon karikirungurung ipokin ang ram teka watayin terungurung inanin tetayil kayo.

0: teore ke de HIV hapun tape dikira ke mai siang kai edo ba ye kidi ite tatanga ni karu kwari apu pura ka nga ngai kai wa ya spa wa kina ki te maru ro yo ya eta kuri ki na pot pa ya pon spok na pe mai toro moni ke karawa ye na maru ro me ana ka wata po te pe yo te minister po ki de tanga ni policeman ka manu an te pe akar pus John Junior to Haika yo na ba ka matuan ri takia ki po ki ka itaran ka nga ngai kai eta upa te maruru e puputu yon kaina noa na pende mele nisa pa ana waya ni makuri ni kai tarai ka nganga. Aika ana kai rota kei, liki makuri ni wawa me sinani kwa kena kona rota kei apeia. O watakini mea ka punga nante yen truck, a makuri ni wawa ni kitape ua kena kona liki inanun na yamerawa, ari apene ni yon se yei, pun ngai nepa ka nganga, aika ari interaki. Hesa debe PC ni tuana kwa ya bento anape pa ari ni kina ara pa kawia kai ndepe. Pa te wana erang ni kakawaki, ibukin donan makurin kai tarai ka ngangan to anap, ni ireke reke mea pipitakin kanuan pong. Ya kaira rana pa nakon karawan pepeire ka aria ina koya apa ika awarireke, wanda pendikiraki, aki akora kora rotaki amin pipitakin kanuan pong, wanda ngiria pa anapun kona ipo ni hirauya ni karike to kora kora, ayati mea ni pukia. Nana meroro ontain na yapowi minister yon the Climate Justice, Energy Resilience or SIDS, nana tapon kapowi the United Nations yon Bangkok, o etau disa peiri buki apa ika awarireke, o nisipata pendikiraki. O te minister na pai buki nongorongo o tapani no piptaki ni kanuan pong lindia tampuia, pa kain te pitipiki asa ni mea ka mea yo tapanin, inanon roro meroro o rapaka uia ke asa ni karikei, aria ini kai eina ki mea rapaka wai ka apu buki ni karion aanga ni kai tarai piptaki ni kanuan pong. Etau pa kain te pitipiki seksi taan mena inanon takanga ngai piptaki ni kanuan pong, me pon taan pai pai na pende yara pakau, ari asan ka pungana pa aruye ni meu, me ayota panin inanon ni pupuan diri ki haika mais, awara pakau wakande ki ariyei ni kina ake pa kanuan na pe makurin tetoko na konta yan ka nganga. Etu ana patampuia pa epon lia indake na koya ka indipitipi ke maanin poka ipukinda na urupai taki ni kanuan pong, te waya ni karikipai ariyei awakarikia ni katukan ka nganga ntero, pa ena tima toan deke tokorakura eti imen na koya pa indipitipi. Tarana ka nganga PC on ta ka nganga ni rekereke me te pa aita ku minister tambuia pa asa kain ona pe ni kota ki me apa ne kan tau dang ro ta ki men ka tokan mamanangan kai puke kai ya kona de kai ye yangan karo ko na ye yo kin pai na ron ta marki o ana re ko ta na pe ye ami ya pe de te peke arang ni kai ro ta ki kai akatan ne yawa ki an te pa ipuke ni pe on mamanang ruun no nata. Esa day na tipi meruwa yu wana rikilimeu, ndoona ki mea tenimendiki hake asa ni puwa meau ya, nki apono ikei ya meni korakura nti ipe tutu, ntai nte wakiri kukurei, ari iriki yon Mexico City, ntaka wapung. Eri posi na tipota kini kwa kuwa ntapea yu pa teine ayapu ime wanu wana ririki, au temmane ayapu ime wana ririki. Apo ntoki nape meau ya imin, warurungi ya tokorake ya kurumaisia na kondaka wa yu, ipuki ni karawan ayapota kini kukurei. Nikota kukureya nke etokani kai ya paya. Mexico yon ayana Ecuador. Ntepuyi wawa awakea. Ntarao ni posu kwa rewake ni mua mendo mwani pongi toki kei. Hata kuri kitani kai riri ntakawa ande pa. Ponia inapa temenda temmane ya tenepuyi anadirikere emete. Nke karina nikasi kisiki ntai ntapota kini kukurei. Eraka yon tewana temirio nkai ni Mexico wake ama mas o ntapota kini kukurei. Inano nako takawa iriki. Ntetapu Angel of Independence Monument. Inuka nitakawa ya Mexico City, nikaurika yei anamuantai simi na paya ntoka nika interao niposiku The World Cup, maimui ntangaruwa pwa wanipu imeonowa. Eta utemeye ntakawa ya pupurayo ya Clara Brugada, pa yanga naraina nuanga nakoya ya utu korakia kia kapon pa imeuya, ntai nikarawante kukurei. Ata kurikitanka iriri ntakawa ayo, pa ponia iri kitenua the case, yoi awamata ki apaka naki na makinapa, ntapuwa ika kokoro, hari awal aku nak pandu buka kau ni mana? Karena aku akan aku tuan orang. Rorong men panuan kripas.
1: Men narakati nak pun kau nuan narata ya ikan garu. Ayo meuri FM 89.9 ibu kim. Tista sepai rorong, tista rei rei nyoko. Awal pana ayo kau ni mekina ki. Akan ada ime tu andi ki patan kau ngurai ko nuwu wei ko anti rari kim taina. Meuri FM 89.9. Ete ime tu aniki meri meri, nipeku ibu kimu aiku kena pera ekiri pesi.
2: Business promotion. Business. promotion? Business promotions. Business promotion.
3: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yuhan panan gilipes kukunan ipuwa kay.
2: Ake ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kong nanasim marketing PPA. O, ako na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
3: Yay, ang kangangan ikarawan ng promotion.
2: Natuwang kumete ko ako. Natawa na iron marketing PPA. Sikunando kong na rin ang tamay. O, ni karawa ang tamay na kon na rin ko tangi rin. O, sikunando ni karawa ang script. Rinan ang tirinyo. Zero. Arin ka na yung urati po ito lalata. O, yakon yung tangi na doon na. Tangin ang promotion na rin nakala ko. Kinanon pa lang kita. Kung kuna na rin ko namda po. Create a promotion na kon na da. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya anything Roy. O, yung mga Roy. Na kon si po ito lalata.
3: Reita kinakoyra naranampa e onuwa tenua kia tenua kia to wana nimewa kia ke isuwa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message kinakoyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Spartan sa ora.
1: Si Pate dahira me ana service Vodafone yon Spartan am tata no koy rom.
0: Kako pena koy rom? Kako pena ko ari me chere no mino una? Kako pena ko ni yere mo ni nanom? Kito ware mo ni nanom? Ken ni yere kito ware am secret.
2: Men nam telephone ke protein tata.
0: Lore sta. To wanna do one in the park. On dinne mo ba ta the kitchen protein ta the kitchen. Ni kana ko nam pa dahira.
1: Ni me to andai taki. Oh, ni risu.

Anang nga ni kuri kita kura na wawam, himanya sa nang mga rita na kong ram, me kanuan nam tayriki, tawan kanuan tapong ngepo, wali aspa tau roy, anra na kinapang kandi, me katana tatapewa, ha, pondong rong na pa media responses.

Ang kay ko pon ti meto na pen ng ra hilari ke una nen da meron ti te tai dike yu hon panan meori FM 89.9 pen si wapi mai suari ti minister sanang gota kiro na kon pon chawa banu ma kena ka urin kon chawa nu ma ti sta ngora ke ke mei pa kona ta urai ngora ya kena ana meruru awana mon kau kan na mon panan ti te ki pes podcast men ti PPA hari ya wa kena kan ni nan tai dike yu an kau ka ki kanona iron ni gere nei miss to judiciary the men sakapoto na konti trawa pen trapos kroin te dire keyo awari ya konti na pan kan mente pota ki ibukinte te bowi ge te pota ki ka bowi han pon manena ki na pan kan kan de te program ge to kong rayo poni ron na pete te judiciary ngayre na data na kong ram ana mana mang kan meta wani kan wan te pong tawani kan wan te pong ibukin cha ono ni kiri besa bana pe to kin ta kata uroi Yaitu kita kata uroi yon, takarawa ta kata uroi yon, teto ay metanuin chepe. Ayu ta kapenena pendongo yona. Metuan tiang kauring nampa tebuina. Eti meto kata utawa ni metuan tiang ipokin tiono ni kilibesa o baana pe. Digi nono ke ruota kinta yen nang karawa ika akurakura meni kakanua. Akauringa ke kain nono ika inibaina te tata uroi yon tutoko ika anganga ke nakunan ruota kiai. Tawani kanon tepung ipokin tiono ni kilibesa o baana pe ria kata uroa ki. Ipokin te tairikin nampong ayu ete te kapong ante meto kapong na kina gar ko tokina ni pondo no wane ngapong te bai edi ke di meto an rota ki jono ni gi beso ba na pen te wanang nang mente nang te traffic ka mena mente nan traffic ka mena mi angin jono ni gi beso me yakin pa na pe me ata pe ni mai ngina ko I bugin jono ni gi bes ti ang ya pe pe ti on meto ata me mi ang me yo ni pirine ni me wana kon te pi me ni me wa de not e kunan toka mere nan tai tari na royo ni mere pu Makin na putari-tari tarande tairi ke ayana wanang nang touta na tarande nga apung ena diringan nang incetai. Merake ya pe yang tarawa mayana tarande tairi ke ayana wanang nang touta na tarande nga apung ena diringan si takarawa epepete nta putabi uwa. Kuria ranuka wa pememe tarande tairi ke ayana wanang nang touta na onikarawa epepete nta putabi uwa. Tarande nga apung ena diringan si takarawa epepete nta putabi uwa. Nono ustabita uwe beruwa ni kunau tarante tairiki aya na wanangi na ngitoutana tarani ngapong ena diringa si takarawa epepete ntapata beuwa. Onotua tamena warure tarante tairiki aya na wanangi na ngitoutana ha tarani ngapong ena diringa si takarawa epepete ntapata beuwa. Aibu kene paana pe tiangia ya pepete oni metuwa tau meimegi ya kimeyo. Nipirine uwa na kontepi meuwa denot kuna ntokari mere nantai. Taari na royo ni kuna ni merepu. Tarante tairike yu na wanangi na ngitoutana, tarani ngapongi na diringa, si takarawa epepete ntapo tabiwa. Kawaina makaina wapongi muinti tanimeiniku, awaita wanchora meteyapus. Ikatotawa kuran taari na konti tairike yu ima inti nukanipung, tenuwa timinisi na konti buime uwa ntedinanu, tewa na disimari ya kia awa timita. Teyapusinkandi na konti temani ngapong, tekuwa taimini nuwa ndietana, uwa disimari ni mewa awa timita. Ay mga charang kanere mo ina na konti tawano ni ngapong, wapoy may uwa teminis na konti wana, nte dinano ay akede sumari, druay wa vanu wa temita. Awan kani tawan kanon tepong di suangura di esan katawrawa kibugim men nobisin tawan kanon tepong aray beso. Ah, naraisi kong kani meyara katanwa taki hakimang kani tangira kiri ay atyanini. Na koy miyo ame taki yey na numi na konti tenda ibukin di minibus, ikukuriya nobis teman, Temengwa tapu, KPC Assembly Office yang desain causeway. Nikatanwa tapu, ayaw kena cinta ibukin na namini bus, kamkuna nuria, tina na tapu. Apu sumaya ki cinta ni kabene, ari inakurupukia kina konti address ayo, cinta namba, akieto wana kairara wanga wapimono uwa, / minibus. Anasa kurupuki temengwa tapu, ATKM, KPC Assembly Office and desain causeway. Sika tau buo yon buon te bas, ena aki ke yan wapu ite nga. Yogi te tenda yu men te wanan surai, wanga wapu imono uwa, awan kanta ni nga aki bayanain ken pontoki, ken toki, nbusmayan tenda, nika tau buo na kontene pui me te wanan surai, wanga wapu imono uwa, nte kanimepung, ni itiran na uwa nte pakantai. Ibu kini kan karikian dikirongrongona, kamkonan tariponi e jobis, nte namba, aisuwa ni me wakia. Wawato wana, ono uwa, ono uwa, ono uwa, ke isuwa tenu wakia, to wana vanua ruaiwa isu wanoa na wante makuri. Kambesi ndapa, mena nobis KBC menguatapu and the same causeway. Na koi ya,
kara awameta kere kere yete manini mauku. Ibukinda mirongorongo te pakamani ibukinda na makaina surai wanga wapu imono uwa. Enakorawa kinte kono ponga te puimete wana surai wanga wapu imono uwa. Ta yoka nora ana official Facebook page MYC ibukinda apu ne pakamani ibukia kain peso TUC. Te tai chote buginante ingapong na konchote nguante pakantai. Ta yoka wasi ya mi ID card ibukin nakakarike yu te yoka wasi ya mi ID card. Ibuki mi kainon nape kama ngura na mi kaunsira. Kampesin dapa. Meron sokoropoki MYC.

0: Nauri au kuna nauri. Inauki, beno mo pinero ang sun mo tanga ubi mo nung taka pere bukin taka po ito kaya boss. Au inain, tipi me to kuna surai. Wo tanga ubi mo nung. Mayarang ko yara kukan kana ko am kevin to kaya boss. Taita para me, talapon na kon like it's trading. Yon tinang ba isuwa ni mewa akia. Taporo wawa ni mewa. Ke, isuwa tenuwa akia. Tenuwa ni mewa, wanuwa tenuwa nung. Ibukin, anak ka pi me isuwa ni noama taapera ekiripas. Osi kukuri nti yakin na nakoy mipa. Sponsor na ke. Sponsor na ki. Ami kanuwa nga mayroon ng kampana. Ke ala major sponsor at Like It Trading. To waya boss. Punta wala na ba? Ala may takakor gilipa sa mame tira nora yay. Mantita yayo. Wawa karina nin to waya boss. Patawana. Te boss ali sagi tika pa. Ke siko na naranda ba boss. Aki akakabo nga naki bukin tiya kawa. O taka wawa. Ayo takarina naripo ni kapeagi pa te boss nung waya. Ayan tayo para, nakapaya ang kayaran ng boss. O kuna nora na pa, matiroin kanuangam. Timan ng Nosteria na ron, teka tinimen, ni may bubuwa tatara. Teka woman, isi bubuwa ni may bubuwa tatara. O way, karuto na, alitimuan na, ay, tawa na tanga, timan ng Nosteria. Ibugin ng kanina tata, o rin itakin ako ya, anak ko mito, this is pot, yon nang bay kay, isuwa tinung wakia, aw wakia, isuwa tawa na wawa. Ke, isuwa tinung wakia, ono wani mewa, luwewa, akia tawa na. Kamda pa, oh, sinapedan tigiroy, imani po si Mayan, arahin na mamata, buwa tenga, wapi, maunawa.
1: Oh, narisi kong kanime, ito wana marakata natin kakaitaw. Nakon, the moderator, KUCA Quartis, or Mission Department. Bishop Kieriki, kiatua, nte indapatania Bishop Nikapeni, na Beni Kiribes. Minita kind of kuahe men Arakawa and UTB went me anguta. M gate and anuroi me boom men KUC metuatua peso. Kainara makuro e we nuka men UTB. Toyani makuri nasira men WHO project or kerikeyanako or sungaru youth action. Anausu me irun tamena e temama karimun. Nikapeni, anausu meron sinana e katangara tevasu nikapeni sinana mesentake memanena o tarina yon Christmas te raino New Zealand anausu ponari pekia nikapeni kapure mesene ipokin kapupungana na tapone vene Kainapew are nasikoyay meteraw. Auso mayroon tamew e tira. Kapaki a mayroon sinaw e roriki baki. O ipunro ni kapene akereke rokoya waki akereke rokoya. Ayo panaw ni kaitaw o nkaraparapa na koimi. E montebesi bukin puantebu e tangiraki e rosa te mama karimon. Ami teka, ami anene, ami makuri. Ami paintangira apondiki pa karawan a kapepetian trabawa taresto anakiai. Sa kastorawa tiesua, ni pahin ka bene ari a kakururawa manangan rosa de mamaka. Kamrapa ha tiesua es sunimeki, sunimekin na punrora ntainako. Meri na sina awai morarariki merun buna es kumetangira na MK to kejora. Awai yung kanidia na tenena de tangiraki muantira pepe amakoi.

Nā ko iana usu me runta mena e suare e pasirio, o sinana a tāta te makei. Ana usu buona e rais, te wain tāpo ke kamena iei. Te tame māte neveri yon BC. Te tame brandang pāte i Beso Parish. Nā sina te kausu me buona te nan men, o nā sia me sibuia e rūria te wai hitapitu e meang. Nā sina ngāia me buona son, o nā sia yon New Zealand. Sinana a tāta te makei o New Zealand. Tarina me mānena aika pasirio. Esuare, Sonia esuare, Browting suomei esuare, o te menekau esuare, me pui ana sia o New Zealand. Rona nko ane makuri. De iene trading New Zealand, o inake aki nā tenas, te karo o te sipu e ato esuare. Sakoasa me tena no kawa ki pesa ni kaya kawetia na mente me wei, ni mwani ngāpong in te ponga te kāpong wawan surai. Tapatana e venen rau, ni mwenga na ipuota, ye tante rawa. E na kaya ki tapatana, na konte ponga ni ngāpong e takani me pong tenu wan surai. O ani merun puna e besen tangiria, rais te wai menasina, sipuna, awai te usu wepanin me yon puota tarawa. Awai yon kaniri ante katanoa tanda no kawa ke yore tangiraki. Coming home.

Aunque ya perengan ramon ram kata no te bukin de tairi ke yo de sangra anar da ina panga ye pon si yo no warik de minisa nang poroi vanua naran ari santi agen ake cho vanua a kona kona kan de nangra ya kina kanu ante anamuan podcast de potang ni kanang bana me kare ke rongo rongo ari yarana ki pa panante ki best podcast are na monika kwa kin kanne kanwana nara nari ya sante de akine mai mai nara ne yere ne miss jujushui te menna na pede saka poto na kwanta ka wa pende ka pos kroi awari pon tin kanne mente pota kin nika bo wiki de jujushui a sna ngora ya kinan kanne kanwana na meroro wa ne bon roi vanu wa ki ande de yon kanne na ron ko ma meta pe wara ron ron meriana per responses

0: Ang kampana, ayan ang trading. O si kunang design kuna kay na kay anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboard, poster printing, yay na para stick ay naroon beta. Ibigin tinani ka, depo-depo ya tinani pas, tinani truck, o si kunang nabe na karawa, the king, ibigin takawubi matawana. Ayan trading, yay na pa na comment. Si kunang ni karoy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kurguridik. Ilanigin na services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan trading. As kunang nabe na karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work, o si kunang karoy, tinani kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o ay takain katoka. Si kunang nabe na wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilalikin na services ay kanne, o yay na pa, arakaibuge ay kaaskona na pa ni pupungin ako imi. Ang kami ang kakamkan ka na ko, yami kako na kupuge.
1: Ay kayaran na arakaibuge, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii, LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne, kawain na arakaibuge, erong deitira may yaki, nunga, away deitira miyang. Leitagin ako ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke, email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

Now, ya pun nak kira orang busin tua, ada ekak aji meyan nane kai, bahkan tiga, tiga pun kosui ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iruia anak komite entok, ibu gin tua ya, wa, nana kabi meru awan ino amet apa, enki di peso wo tengah wo pima no. Ika jangan terambah aisuwa tenu akia, awa aisuwa akia tenu wo wa, aw aisuwa tenu akia, ono wani mewa, ruaiwa akia tuana. Satebi katepana, emai turu nak kunar kampana. Ay anan trading ngayang kay amis bonsa ibuginto waya wa wari na nin wa ake anaka pon te tay ay patawana te suwa pataka wuwa te wawa na kan mga mi mayroon anan trading wabubuwa te katirimen o tinabubuwa ni mabuyi takawumen o timuwan na makanwanga na ay ni mabubuwa te tara kuligo mina ay na po paim da kanwanga ay mon temeteroy kamraba mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee tegeroy kan gilbes ibusumayan ami inomata wo tanga wobi mono.

0: Ang kaya po na po, Raywan, mati sa ang rayong kanite, ang kongra, Miss Judiciary Podcast.
1: Menpanan, Tigribes Podcast. Ami host ngaya konakura, mendibibigay, at natawarang kanina ni Karawa, timaruro, matimen na, anakaya na ko, tiyawsi ni Kapuwi, kititapo ni Kapuwi, ari aroni lang titayiyo. Tayo sinangan na natay, bayang ang nekam kinana, lang titayiyo. Kung nanyawro mo ah,
2: Aya, kanada ni kuna meauri, kuna meauri, kanada ni digi ni meauri, tanora.

0: 대로 말하는가. 나때 근데 대우스는 뭐 딱이니까 뭐 이게 대 주디셔리 나 건데 뭐가 가는 거이 말아. 아 싱아야 안 넣어 사이.
1: Kora pa, kora pa, kina kima wakanda ni nga, pa aki na kong kaita ni mata mo, kina mdi, tada iyo. Tada iyo asa wakanda ni nako, kina nga, tiwi kini ka posi kiroi. Tira, amu ka tau roi, aposa ni ka tau roi, ke tira ati ngay nga, amina irum tada iyo. Kai setapen din nako, kina nga wikin ka posi kiroi, rako, wakaman kalili ya nako iyo.
0: Temuani pai mo, te, ineng look forward na konde, tepung ari, even, ineng ingay nga yay o ineng kukuday ni kan kota kan man maaw na kaya to raki main tay na o wala kakataw roya di bun base yon de tiraranga de mayini kidi pes de the speech de the Q&A de floats o ibun tirarikin kwa de catwalk e yang kanga e kagina kwa kan bun tayga atapa nga kita hiye ibukin takapos kiroya.
2: Kalau orang tuh ni dekat masa tuh nari, atau urin apa dah, tuh dona kangen tuh tu mohon podcast ayu, orang ikut ingus mai ku pak ramon guest de podcast ayu. Tuh naru nari itu bayi saksi ngai tuh nata yang demen tuh entah ayu anak silau tuh awam tak ikaran kerja dia angkai tuh, era tekapu silau dari gayu ke naru nak pun nata ya, enam kura kura tuh tera tuh. Tak kau makulika ini tentang contestants di sosial media, ke? Atau yang siapa orang gaya terate terkarya dia berhubung dengan kebosan tayo. Terakhir kita betul kebosan dengan kayu, bah, karena ini temen, ya pun yang betul atau, dengan contestants, including gue, ke? Ya pun yang, itu me, ya tera temen yang, pun yang, kanga, anang lera. Enang siapa buat dia kerana mahu ayat dia dengan distance detail okay, dia kahang ayat dia guna bangkai dia teman lah. Tapi orang siang ayat dia amiyang okay, ke am kata kata kahang ayat dia kumina yang dia kapoto ayu ayat orang kahang ayat dia teman lah, semua orang ini toto.
0: Kasi di kinta ba bukin ang susura ko, kung ibon lisa, takabutuan di rin kayo, ibon kanga ira ka aron aki, kanga spontanin na tayo. So, si bukin nito, ang kwa nang putun na yun, itani kaputo aki, ang ibon nisa, si deni ni putun na yun, ya deni ni putun na yun, ina tatariw aki kayo, anang well-educated as well, ki, anang, iban awa nang mais kanman waya, o bunwan awa na ni, anang anang putun na yun, o, ngaya kangay pun nang takayay tarakin na rin takapos kiro ay bukin dariri kayo gib. Kangay, ya high standard. Ayan kangay na rin tekin na ya ngay high standard o. Ngay doon ay yun nang tamero ay bukin na dara kikita sa iyo. Pa, men na yun ay naku na dana rin. Ari, ariri ki ba timis ki na nang wanga wabi mo no. Ay buni ngayon na nakabura. Apera gin kota matan na pera nakun tibik-tibik mga nakun the Pacific pageant. Ngayon nga ito, kung nga nga doido yung kaya, yaro kong the standard day, di takabos kiroy, pa, ina, wasiragi ang sagi si Adera, ina, watara ki Adera, me, kung natay na yun, inapeki kayo, tinan yung people, ne, pa, na, kapelya ka ko na, niko na, napin, di bugin na peya, kito, niyang uya, pa, ngayon na, skandikin na kakin na yun, napin, kapelya ka ko na, kapelya, tameruan, to, ay, talent, kipay, peka rari, ibugin takabos kiroy, o, nako na, napin, nakota, Adera ay kilita sa iyo na kung saksi tipi-tipiki na bunjoan mga pinapin ni kape. Kana angin na nawite.
2: Ay, ko te, naroon na te ito ako, ko tayo na rin kayo, ipun mga kinapanggay te ito online te voting rate na consistency ki. Mungkin na pa yasan kayo ta, gatuka ki dongrong te na na Facebook te, tira, te teobi. Kuna si, kana ko tayo te, ko tayo ngay ba te, kami na yang kain di online voting.
0: Kangay, so yung mga rin utay yung daan hari, check the Facebook. Kaya mo social media yon the Facebook for now. Pa yun ang tabi rin kami ukataw roi makon tayo na. Ay pun banaw na ben daan hari. Ni koryo din ako ya. Tinas ni gilipas. Ano, nakukuray na no iya. Ano kun niya ti daan hari ti

0: software stance, que det jo vi, the Facebook page, og bon, si kas kwa na ya lai kana kana e pun tau na no yang ge wo de na hai ai bun na pan an na ni mis chi de shui ni bu bu sin ka ve na ko ba a ge wo na bai na yo me ya bun na ko mi ya no e yang mi consistent number 3 ka ma lu de na na na mi tai vote si nga ya
1: a ya ka na ben ta bi ke na no pa ona te i ke no re ya ushi ni ka bo wi bu kin ta ka bo to ayo
0: ya ko da sitting da bai bu nam sisira ko yesan hanga de takabu sigira ya yo sagira ai na no ti ya kanga akero yo ya au ya ngoi bu kin takabu sigira ai me ite ke na no na ya ta ke te na ka ye ke ya ta ya rana ya de ro ngai bu kin access to justice ayo kara be den ata kin ai human rights de na sin gi pes yon a bere gi pes pasa ta yen ta ye ka yo kanga ngina so in men na taiya patira roi ana purpose the judiciary ke narun ngai ge ibun de ire ko ya kenya taiya patira the judiciary yas pa ta ing yari pa ni mis judiciary ke mai rei rola kanes na no to anti ai quotes the judiciary saram na ne pa ai quotes ke men nes na roi the judiciary ari ki da bota ken ka bo wi kan ni nang te kina no ge emission nak na na ini ami se china kina ukare bugin na yu o ede kina na no to wana te kanga aya bodu ni yang na kai pa na try to like reach people na the dinan ta bo sikiro ya yo are ya na share a message ya access to justice na ko ya dinas ni gidi pas pa na ta ya human rights ana ta ya pa na na kya kana kai no bo kai ya ko kana ari gen ta kana na o kana gi me ka de bo ta gi ni ka bo wi pa de ta bo yo ata gin des or diri ya ke kara wa gin des or diri ya inan na sa gi to kana na ko ya ya nan ka bu ya gi ni anan ka bu ya gi ne me kanga ketakin des roi o diriai aria ena fea na koia dena sini kiritas ni kape ha an roi bun ana au putu ni ngo ke chon da te puta ke ni kapu wi ta kapu ski roi i din diri ki ai singa ya
1: me ga ne abun kam up ne mete te diri si te si na da da sini te kapu ski roi o okuri e kanga roi aron okuri ni okuri ni di win diri si ke kanga roi
0: nanan ke mando ko ta ka ho yo o ene si sina ke sina okay ni sishina ko apeninen karina ke paini ka peniri an a purpose name is judiciary on kan na purpose arangai ari pa na voice to pota ke ni ka poi sama hapun meeting digi ni na ngai ma tariu wa kanga sina sina apply bugin de vo wa yo aka para para to tanari an a main do purpose name is judiciary ngai akatia gi pa ina voice to pota ke ni ka poi no ko ye tena sini ki ta sini ka pe ngai ari ke yo mo ari yo sta bu ngai nei tiki ye na no wo kaya ya bunungan na no ba dabun kataya pa nari ki pati mischi ta shiri pa yohan nagi si te ki bukin te bota ki nga bowi ne ana ko na ne nari ki ne bato ro maru na koya ta dinan ki na koya tinasin ki dikai so ana tay ka vaya ana taya pa anana kia inanin na gatay pa dikin ta ka nga nga kia au voice ngay kia au voice arin na yusu bukin te bota ki nga bowi ana ko na reach people ana ko na save ana ko na dikin bukaya me yay ki kamenwa kia kanga ea
1: apa relan ko kongra kanaruna pa ser ko ina ntaka bos kiroi a ya mustir daire mente te komet meri tanto wi pa kwari ne ki banke ana kapere ne potu neine kiriba si bugin uwa tanga wa bi mano wa pota ura ni kora wa spangam ibugin te bodan nam ne pata ira pa ona kati
0: roi ngai ro kona fte ona doi kana spa ki pa unia kina kin the crown to baya yu wasak si unia kin na kin the crown ne kuna dinion kota na tam na de me gripes on gun anga am advices and kuna di kita kine yai dena sin gripes or the as a nation as well saksi dena no na de as a nation maya re ngai ro e yang ibun nang tau roi kana ro na pato inere giro de spanga yo ning tau roi ni karo spanga bugin na de we gripes te popo to o ga benia kuna ga karoi de ga ana kainan wak ki ana tangira ki bugin kata meru akin abera ekidipes tebuputo
1: yang da yapun bepen na bete resa ke ikai te mis judiciary o kurar bari ingai kure ki pa anmon guest te tra te the podcast men to be you are ki te era te gai gonan dan un poco na bete katona tan ara ara mon podcast ayu yeri de te bete on de akinet ka mine te sina todoki.
0: Ibn Banau rigi, ni kata kita orang kami mungkin kami podcast tadi tu tuan ane ada gigi Ibn Banau dah nari, kalau ngan ane nak kaya, de de nasi ni best, especially the young people, karena ini terbaik ya yang kaya, anagi neglect, me ana strive or ada kagurwan ane nanya, ana ayah ni naya oke, oh, ingen gigi agi tau roy, ingen gigi kena tau agi tau roy mungkin sebang ayah yang kahaba gigi. I try, at least try. Kana fail, nari ki paya listen na kon pai ka haru. It's better to try than not try at all. Ngayari, ngay ro ka nga di, kung banaw di kini kao ngana na koi ya di, atin da rei dey, o ibon, ngayari ang gabi niya ikay, pas na keep trying our best, or pursue our goals, o ibon, tabanan, da na rin, kakatikiroy na bin, aya plans me, aya future na kon pai ka haru. Ayoy, ina pwede kin digiroy, ara kayo naman ang ayra ikay ni kapen yo. Ay, bulpangan di kami consistent number 3. Nububusi, met kami niya ububusi na koy mi, kana episode na nami ay, di online mori nga yo, ama rori nga ine, nanan nami online mori. Consistent number 3, the name is Judiciary, tapo ko di kaya.
2: Kura ba, namtay? Ita ko ba di tayo yung kanil, sarap ang tukira. Tara, atya, tara, nena atya ang kangan takapos kiloy, pangkay taray ko di tayo yo. Metam, ajaran terakin tepayo alias pawi ya antarin kana ida sepatu bitayo antiraitam kupon nak butun nai kunim majaran disno dapat mai dor kurang dapat kupon tau anateri kain dia tetap pun kapoi dinai ela tikra yang kata roi
1: yang vote for Miss Judiciary ke tai mama ni ake vote for Miss Judiciary
0: Miss Judiciary consistent number 3
1: consistent number 3 era
3: Hai, wana te sangra, hai pun nanti na peroin kan, itu kini kanuan te, hanaman podcast te, PPA. Hari esan keroy yang mati, temen te sakapoto, anak kun te takapos keroy, te lili keyo, ni her name is Judiciary. Te lana ko kanuan te, te meroro ayo rekwestan ngura ya kin, nau kantan ngaya papa kipa, ere kena peya is pangam ki, hari king kwere, kan kata nuata kina pe, harun nam wa kiki, kata pangakan nam business, am, Bota kini makuri gito, kami yagi kampun kananun kan spawai te peke kam toko parang ini kakawak. Inanun spangami, tatapi menin kami naku. Ayo te pipiye ye tauroy na pangkan in waki na kanwan te ami podcast mangaya. Inanun te katana taaki na payongan yase wataake. Yon panan kilibes, o dinanun na bena Facebook page BPA. Takantani nga babak, pa... Yana roan kanya kanuan ti haramuan podcast tayo kaya san wakina ki inanun ti kawakina ito ni Miss Judiciary. Nipanan Mary FM 89.9 na ipunte po imetin waran kay diminis imin cho vanua na reisikong kanya me tungurong mo Mary responses tabiwa. Imain na sila mga taitan kong ram ko kapinan ko kakina rakatanwata ni Tiran Roy Vanua.
4: Kukuan niya yang wakawai mibikin promote na kinang business, ke amtapo ni Mapuri, ke amorganization, community events, o ay pun ng public awareness. Yoko yang wamantayin kinakimiro yung customers, ke pun ng takit, ori kikayakan pungin takay nome ta ay.
5: Yaman! Karuan kay oni kram romoromo yon ta bozan nomita lanon terelio are ngai kana kona ani ta ta ka oni ka suwa ta ge tanuan nam services na ko ta tai to wana ma tai to wana na kon ta bozan nomita
4: o na koi mi na pota kini makuri ta utea ka business ngos pota kin na rei rei kawa kurubu o ai poni ngai ran ka pene o ta ya kana ko kin nam ka tanwa ta yon terelio pun to wana mi po kon nam plan ni bukin nam ka tanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eri ki ami customers Aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na o meni kakawag ibukin ayata tay tibotan no ameta.
5: What bang bang! FM89.9 wasin na mun kwa wa e kuna nangani po tikapelan da nero ilanon da yan service ay ka professional o sexy ngaya ba anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kitawa yon te bobo kitawa o rin medroy ibukin mi ngani po tekin maguri communities akon te botan nanda ay yon nini ya kakawa si FM89.9 wepa
4: kawarira o katanwa tamya ngayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin, o rita kinakoy rin tinampak, eh, ono wa tinuwa kiya, tinuwa kiya, tawanan ni mewa. Akia, keisua tenua akia, akia to wanawanua to wanawanua. Ke message na koira na na Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9.
5: Kepo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki. Kepo na kusima ayakiai, nate muangari. Ahewa! Yes!

0: لورين كويتي كريبس تراخر وانا مقاقة وراي ما عندو غان نلقى بي ميسو واني نوامة تاتم ما كريبس اعتنجل اي بورا يلورا با كريبس تبوبتو عن ريتك مالي اتر عم ريتا نيان ما تي بي كي غيا وخان قنور غان نعني بسريا مي كمبانا اعتنجل اي تي بي كي غيا رسينا بوخون كويتي سخري كريكي با انا بقر راي دبو نتو غربو نتو وانا نغس ووو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي ناي ناوة منيكو او خانم كويتا لكن تي بي كي او امرا بينا كان ane maneiko on ka koroi pukin nam miyang e tau tu dehan da kau to wana te kari kira ke poli ngai ki ni te dikira ke oi na ngan de ke yoi ro on cdp ke ya na po to kai wana miyang on kari kira
0: ai ngai yare ngano na na po to dbk on na ngara kwa na bana special loan e ka no khoro on dai si ni kana iro
1: na ma ke special loan ni mo amen mo bi meru wa wan so ni ka ro kwa isua no ka so wa te ha wo bi mo no wa te mai se ha na na ko bon ni me bu wa mai na no on me wa te ha me ye ta te kan dani ngan de special loan na yo pang ko e re swai po i tran nam loan ko ko na na pe ngai to pa na ko ko ra ko ran nan ka po mi me ko ra ko ran nan kar ke mani are na ko na ni ka i tara ang ka pa ka pa te wo wan wi ki ken te na ma kai na
0: yo ainga yaran de mini sayo ngale erike amunyemo atira atauko kawarira bako nakakwa arun taishin anakakama kuri tbk ni ngere ke mpoka munyo ndam loan anakala kwari ndako yankai a enere ke da buoka mtetai ya tere te kaini pia ile yankai enari ya ina kiryon tenu atepon bani ndam loan
1: enari ina kiryon tenu atepon bani ndam loan inanon pain dpk are nanona penari in sandin inanon ndam bank accounts ken termo wa kina hoim nakon ndam mafi mokoro are komena ye to kona sisiraki pa Eka kira te nako anakatango mane DPK eka nako nande ki rom the special loan na yo. Business ke commercial loan ke ta katango mane bukin ta karikira ke. E nako yo ame ta nako aki ye ya karikira ke awa ke aspa ya mua ay ya karikira ke. The social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri nana tapo ni makuri nako te tau teaka. Kampana awa ipon ta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oi e keynes na koimi e kama aspa makuri on na kita wa mika pomi e taraki me kora kora na mpakapai nte wo one week te home loan ibukin katian te mwenga kata merua o puntepe yon taraba o wo on nate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on the solar set man appliance o ina kona anna nga teise emeno mani metroi mani kona kona ntai te ururu support loan ibukin ta anirupen ta anna kawa ta anu niki te karikirek in the store ay kawarineke o ay treipen ayo e kaine sina ko ye khain da buma koro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tani kai kina ke kampana a ke kaine no te buo ko nuaro ko ke ko na ko rai ganda ke taki te ari na ga para ana ta te tai ya wa ko ya ri kin na nin na ko na ka tango mana ti bi ke a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tango mana ya yunus na ko mi ku ti ai ne are pa ka amri ne ki mer na ntibi no wanu na ko ni ne bi mer wa wa te kan dan ngan te ka tango mana yo pa ti bi ke ye na kina am ta na Oi etangeria pa na kalikire ke ibugire ka ba yam na mutu kaina leki oi pon kalikire besa panen
1: ena ba ke yon to wanan sura wo wata nga wo pe mono wa o esana ki te mais pasite nga un meni meni bukia hain on na pe o wa nga un bukia hain sa ostara ba o wa nga un bukia hain pe so te mais ya ona na ko pon to wana te nga o ena ri ni para ina non wo wate riliki me pe kona en me wo te pesen sin ka tuari ri
0: oi bukimi ta ne ka bona ti internet banking ni me tole ben gara pa ingami o sa bu singami ka me ta ta roi min na mi ka no ko mane aron nai kai korian naran de satango mane o the loan account number ya ka gawo kine pe in e sam ka paka paka da kon na pe account number tbk wo wo wo wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongorongona o kama Kau kan kabarina, narabi si payri kikin reita kena kon nampa, aika isuan mewa kia wawa tawana tapurono wani mewa. Isuan mewa kia wawa tawana tenua awa ni mewa. Ke isuan mewa kia wawa tawana ni mewa ni mewa, o onowa tenua kia tapuro wawa tawana tawana onowa namante makuri. Kia kabara ara agents yo anna miya pamakoro. Ibu kimi kani Christmas, kabara ara branch in London, ke ni katai tarepo naikai isuan mewa tenua wanua tawana, tenua awa ni mewa ke onowa tenua. Akia, akia wawa, awa, awa wawa.
0: Kanda pandongorami, apun panan TPK directors, management or staff, negatikiroin kami na kapu ime isuwa ni inoameta apara kilibas. Awagia nakarabaraba TPK inakoimi, pukirikinakin na kakamakurin the man tirepu ime ruewa tiriliki. Arabeuman kami, te meuri meirouna, te roi meirouna, o ati tapumua meirouna tuana. Kanda.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangayin ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan ka na ni Gidipes, kukunan ni Buokay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sirey tagin akong na si Marketing BP. Aw, ako na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iroon Marketing BP. Sikunando ko na niya ang tanay. Ani karoa am tame na kon na rekotang dia. Asi kona na ni karoa am skul. Dina non terenio. Tiaro. Are ka na yung ura te putan na ta. Ay am nim ta kena na na. Tangin am promotion na kana ko kita non pala ni. Kun kuna na ndo kon nam ta bo. Ni kuri ay am promotion na kon na da. Are ko bon kan ta ni ngaya bangaya an tang roi. Ay man ni roi. Na kon te putan na na.
1: Deita kina ko ira na ranampa e ono wetin wa ketin wa keto wanani me wa kia. Isuwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.kr ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Ako po ang ito na pa nung rayon, Mary FM 89.9, hinarante ta meron na pati. Tatayri kayo. Ay si wapi may wari kiti minis, haas nang nang akukutak na konpon, chawa. Truwaywa. Ang tatay yung kanin ang tauruan ko akira katanoan, ta kaya tangidaki, kakayati, takawatay. Nakoy mi yame ta ke ye na mi na konde tenda i bokin mini pas e kukuria na obiste me ngata pu e KBC assembly office ya ande sen causeway ni katano ta ba ya o kana tenda i bokin na mini pas e kam kona noria e te na natapu abus ma ya gi tenda ni kapeni ari na koropo kya na konde address ai yo tenda namba ke to wana kaidara wanga wapi mono wa / mini pas anasa koropo gi de me ngata pu e TKM, KPC Assembly Office, and the Saint Causeway. Takataw po yon buon de bus, inaakiki yan wabuite nga, yoguti tenda yu men tuwanan suray wang nga wabimono wa, hankantan nga aki pa inay ni kentoki, pusmayan tenda ni kataw po na kontene po yme tuwanan suray wang nga wabimono wa. Ntikani me po nga itiran na uwan tepakantay. Ipagi, Ibukin kan kariken kirongrongona, kamkonan tariponi at yobis in tenamba ay suwa ni mewakia, uwa watawana, onowa, onowa, onowa, kay suwa tenuwakia. Tawana wanuwa, ruwaywa isuwa onowa na vantamakuri. Kampesin dapa, menna na obis KPC mewangatapu, and the same cause.

Ayun na bang kanya ko akin narakatanwata. Kakaitaw. Nakon the moderator ke UC at Quadis o Mission Department. Bishop Gary ki kiatoa, ntein da patania Bishop sin kapenin na penikiribes. Minita, kain te kuaya men na nakuaya. Nanarakawa UTB, wen te pengota. MK din anuroy me boom, men ke UC me toa toa peso. Kain na ramakuro e wen nuka, men UTB. Toya ni makuri na sila men WA Joe, UTB. Para upure WHO project o irekereke yan ako. O Sungaru Youth Action. Ana usu meron tamena te mama karimo ni kapene. Ana usu meron sinana katongara te vasu ni kapene. Sinana mesenta ke me manena o tarina. Yon Christmas te raina o New Zealand. Ana usu bonari peke ni kapene. Kapure, mesene ibukin kapupungana na tapo ni vene. Kain na peo, arinasiko yei meterau. Anausuo meiron tameu tiora apaki, au anausuo meiron sinau kroriki pake. O ipunroa ni kapene ya kiareke rokoia wa kiakireke rokoia. Ayo panau ni kaitau an karaparapa na koimi, mantibesi ibukin puan tepu tangiraki Rosa te mamaka, dimon. Ami teka, ami anene, ami makuri. Paintangira, apundiki pa. Apundiki. Paka karawan, akapipiti antirawa, taristawana kiai. Sakastoro at Yeswa, nipahin ka peni. Ari akakuro manangan rosa di mama ka. Kamra pa, o at Yeswa di sa unimekin na pa roran tayin ako. Mayroon na sina, o ay morarariki, mayroon po na, siku metangira na, MK Toki Tiora. O yung kanidiyan na tiyanini, ari tangiraki, nakani ko Yeswa.

Nā koe ana usu me runta mena e suare e pasirio ha sinana ata ata te makei. Ana usu bōna e rā e ste wain tāpa ke kamina iei. Te tame Martin Neveri, Yon BC, te tame Brandon Party, Beso Parish. Nā sina te ka usu me bōna te nan men ona siya me sepuye e rūria te wai I te pitu e miang. Nā sina ngāia me bōna son ona siya yon New Zealand. Sinana atata te make yon New Zealand, tarina me manina aika pasirio esuare, Sonia esuare, Browting Suomei, esuare a te menekau esuare me buia o nasia yon New Zealand. Donan kwani makurinde ieni Trading New Zealand, o inaki akina atenas, te karo a te sipu e ato esuare. Se kwa sa mitana nukawaki, payasani kea kaa vitiana, mende mea wei, mani ngāpungin te ponga iwe te kāpung, wawan surai. Tapatana, evenen rau, ni muengana ipuota, yetan te rava. Enaka yeki tapatana, nakon te ponga ni ngāpung, takani mea pung tenu wan surai. Awani meirun puona, epe sintangiria, rais te wai, menasina, sipuna, hawai te usu wepanin, meyon puota, tarava. Ayon kani iriana chanina retangiraki, kura kura utewea.

0: aku nang raya terong rong wani, awan pun rai wa. Aku nak nang kanyen nang raya kapenen terong rong, ipo kien jatai di kayu.
1: Oh, inain, tepi me toko nang surai. Wawat tanga aku bima onawa. Ngayaran ko yan aku kan aku am kiren do waya bos, tay tapara mea. Tarapun na kon like it's trading, yon tenang bay suwa ni mewa akia, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tenung akia. Tenung wa ni mewa, wanu wa tenung onawa. Ibukin, anak hapi may suwa ni no amata atara, akiripas. Osika kurente akin na nakoy mipa, esponsa na ke, pa esponsa na ki. Ami kanuwa nga mayroon ng kampana, ke, ala major sponsor, at like it, trading. Do waya bos, Punta wala na ba? Ano may hindi kakakarong gilipa sa eme metin ano rayay? Mantita yayo, uuwa karina nin to waya pos. Patawana, te pos ay sakit tika ba? Ke, siko na naranda ba pos, aki akakabuang na aki bukinti akawa. O taka uuwa, ayo ta karina naripo ni kapea ki pa te pos yung waya. Ayan tayo para, nakapea yung kayaran ng pos. O kuna nora na ba, matiroy ni kanuangam. Te man, nosteria na ron, te katinimen, ni mebubo tatara. Te kawamen, isibubo ni mebubo tatara. Away, karutona, arito muan na, Ay, tawon na tanga, tamon na Nostalgia. Ibukin ng kanina tata, ori itakin ako ya, anak ko mito di si sport, yon nang bay kay, isuwa tenung wakia, aw wakia, isuwa tawon na uwa, kay, isuwa tenung wakia, ono wani mewa, luwa akia tawon na. Kamda pa? O, sinapin ang tigiroy, imanipusimayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunawa.

kirakan Christmas. Oh, nika kura kura iya. Nisi pangai yang kai Christmas pun apa yang tahu tak? Kaya tangan datang mau kura kura kura. Ibukin dana wak ni kari kira ke? Oh, nika nevepe. Eta kuni kita harus pa. Te waya ni kari kepe i ane pupuk in te sepanga. Pun kawai in deken teri kira ke? Pa teri kira ke ane pun si kona andi ken kana. Tani makuri. Ari itaki ane kawasi ya pakanga te utu wa si te wana. Na kia taran temenna me amuriakina narun temenna narona nana makuri awana keke yeke. Henang taurai, nikatanga ki te pūri nanun panaia tā nenene nita kapua nite pēru of the band, uotanga wapi maonoa. Nikaota kia ipa ea muana ki kanoa nana pukameru kripes, upukindunga nana kāpu ima isi wani nāmata. Hena karawa ki ta kapua nite pēnda iyo, nako nite ngāpung takanimepung, ni mua menteawa onoua nite montairiki, this sport complex si peso. Hini posina ki men komete nita kapua nite band, nitiririke iyo pa ni meua maisi nite yen band, aki asa ni metua. Pangaia kia na tauroi ni rata kapo wei. Band, aikai pon tau we go, mei pikini bau. Like it band, mei tarerik. Kabvi band, mei nanikai. Kiri beast, or the ocean vibes band, mei peso. Eta wuri kita komete ai pa takanuanga ipukin te moana, pun nime watanga, ipukin taka woman, tenu watanga, au wo watanga ipukin taka tenimen. Waindonak mea tenu potara takanuanga, nako ye band a ki arko, ke the participation prize. Yang panana to komite ni kakao na koyo amata ni kapene. Aki haka ni mata kuwa kina kanuan da kapu wei ipukin deitan ni pukameruan. Rungan ino amata ni kinpas. Yasa takarigira kete South Tarawa Sanitation Project kete STSP ni kametuwa anta ya kina pa awa kawa nonon Tarawa tinenano aki ana tauroi takarigira keyo ni makuri mangai ni kaines mea katean ni yakaina kusinaniku. Yata kono abisa te STSP pa kawa ikai pun nani kai tuareere kimeyo. Apero o ai tanano kosuwe i pikini pio. Tete ia iyo o ia waki mo te mokuri nda kawa yon katea ni taka ina kusinaniku nda kawa ai apero. O taka andani nga pai mwini roi san te mokuri nda kon takawa iyo o ia manga tauroi ni wakaki takawa ri mina. Banki nda nga apake de World Bank nga ia ari amanina takarikira ki ai. Nungurugundu te peki ia waki nga i tautea ni mwanu watu ni kamatoa ari itakina merona na ia aonu ai te Melanesa. Pa kanuan na nawaki ni katayi ang tutukwa di kira kinkanganga yon makuri ni wawa manapa ni sinaniku. Kapuna kuan de truck kaya tapururuku wawa ikanganga yon narun kamenuan tepa. Eta wudu minister ipukin tautaka inanua ay Andrew Solomon na puat. Pa yasa tautaka ni musinano iya pa ina kakai anga ni tutukwa ikanganga kani main ay inarakarakanako. Eta wudu minister ayo na puat pa oyun ipukin ni yon ke karawan te maruruwai pa makuri ni wawa kia ariki mai sinaniku on rosi apan te Melanesa te drug o kanganga kia irakira ki meteora ke te HIV hapun tape dikira ki mai siyankai. Eta upa ea kiriai te tataninga ni karukua rea pupura kanganga ikai o ea sipawa kinaki te maruru yoya. Eta ukuriki na poat pa ea poin sipawaki nape mei toromu ni kia karawa iya na maruru mea anakawatapo ntepe yo. The minister ipo kinditanga ni Priestman, kamenua ntepe o Karapus, John Jr. to Haika, yonde pa kametuan li takia, ipo kinkaitaran ka ngangay kai. Eta upa te meruru, ipo puto yon kainanuan na pende Melanesa pa, anawaya ni makuri ni kaitaray ka nganga, ay ka anakain ro takiai, liki makuri ni wawa may sinani kwa kena kuna, ro takiai apaya. Uwa takini mea kapunganan riyan truck, ma makuri ni wawa rikitapewa kena kuna andiki inanun na yamerawa, hari apenin, niyon sa yay pun ngay na pakanganga kay kariya itaraki. Sa depa PC, nituan ako yung abento na pa pa ariya yung kinara pa kawiya kain depa. Pa tuwan ay rin nikakawaki, ibukin doon ang makulin kay taray kanganga nito na pa nirike may pipitakin kanuan pong. Ya kayo rin na pa na kung karawan pa pahire ka ariya yung ako yung apa ika awaririki, mandapin likiraki, aki akura-kura rota kiya may pipitakin kanuan pong. Antang dia pa anapun kona ipun iluian karike to korokora ai ti mani pukia na meroro ontain na yapoi minister yon the climate justice energy resilience or SIDS na natapon ka pumoy the United Nations yon Bangkok ai to disa pair pukia pa ka wariki o isipata pendikiraki ao the minister na pa ipukin ngoro o tapani no pipta kini kanwan pong linja tampuia pa ka indipitipiki asan meha ka meyo tapanin. Inanun roro meroro o rapakawia ke asan karikei. Adia ini kaya ina ki mea rapakawai kapu ipukin karion angan kai tarai pipitakin kanuan pong. Eta upa kain de pitipiki seksi tan mena inanun takanganga pipitakin kanuan pong. Mepon tan paipa ina pendia rapakau. Adia asan kapungana pa aruyen meu

0: tapanin inanon pupuan diri kay kamais awara pa kawakan na kiyariay na kinaake pa kanuan na pamakurin tatuko na kontayan kahalana. Ito na patambuya pa ipunliya indake na kuya kay indibitipi ke manin po kay pukin na naurupay takin kanuan po te waya ni karikipay yariay awa karikian katukan kangangan tero pa ina tima to indake tokurakura at imen na kuya pa indibitipi. Darana na kahalana PC yon ta kanganga ni rekerike me te pa ata ko minister tambuya pa asa kain ona pe ni kota ki me apen ya kan tabu dan rota ki men katokan mamanangan kai puke kai ya konan de kai ye yangan kar ko na ye yokin pai na ron ta mark ona re kota na pe ye ami ya pen de te peke arin ni kai rota ki kai akatan ne yawa ki han te pa ipuke ni pe on mamanangan ruron no na pa ese day ne de primer way wan re ki meu ndona ki me tenimen dik hake asen po meu ya Nkia pono ike ya meni kora kora nti ipe tutu ntai nita waki ni kukurei Hali eriki yon Mexico City ntaka wapong Hali ipo sina tipota kini kwa kwa ntapea yu pa Taine hayapui mewanua naririki Awa temmane hayapui mewa naririki Apo nto kina pa mewa ya imin Warurumia tokora kia kurumaisia na konta kawa yu Ipo kini karawan hayapota kini kukurei Nika wata kukurei anke etokani kaya paya Haya Mexico yon ayana Ecuador Ntapui wawa awakea Ndarao ni posu kwa rewa ki ni mua mende mwane pongite kwa ikei. Ata kuri kitaani ka iriri nda kawa ande pa pone ina pa temenda temmane ya tenipu ya narike re emete nke karina ni kasi kisiki nda inda pota kini kukurei. Ira kayo ante wana temirion ka in Mexico wa ki amamas awa ni pota kini kukurei inano nda kota kawa iriki nda tapo Angel of Independence Monument inuka nda kawa Mexico City ni kaurika yei anamuan tai simi na paya ndoka nika ndarao ni posu ku the World Cup. May mayin tangaruwa po wanipu ime onowa. Eta uti meyen takawa e pupurayo e Clara Brugada. Pa yanga narayna nuanga nakoya yautu koraka kia kapon pa ime uya. Dain karawan te kukurei. Ata kuri kitan ka iririn takawa yu. Pa ponia iri ki tenua te keis. Yoi hamata ki apaka naki na makinape. Ta apu aika kakuru. Hari awaya kwa napanipuaka kia onimanga. Kana kuwa kina kondio noraki. Roro min panan kiribas.
1: Men narakati na kon kanua naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibakim. Disasapay rongorong, disarire inyo Awal pa na ay paano mekinagi a kena dimeto andigi bataan kong raibo nuwa weko anti rarikim tayna. Meuri FM 89.9 itimeto andigi merimeri nipego ibukim ay bukin na pera ay kiripas.
2: Business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
3: Business promotion. Nakangangay ka na kong promotion kaya aw katanwata, yuhan ka na nagi di pes ko na nabuwakay.
2: Ake ang nga na ikoy ko ito, si Rita ginakon na ng SIM Marketing BPA, aw abo na buwak ko na ba, nakon na rekukanta na ngayon.
3: Yayang ka nga nga nikarawan ng promotion.
2: Ito ang kumete ko aw, natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kon dali am tani on korwa am tani na kon na rekotang dia o sikunando ni korwa am script lanon terenyo cierro are kana yung urat po sa lanta o ya pun nim takina dana na tangin am promotion na kana ko kin nanon panan dia kun kurare ben do kon nam tabo ni create am promotion na kon nada are ko pun kan tan ngaya bangaya are tang roy o ya mandira roy na kon te portal nana
3: Data kina hoira naranampa e onowa tenua kia to wana ni mewa kia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na hoira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

Amin. Rong rong na pa tapi wa kana kwasa nang raya kini ya kan yon panan me FM 89.9 nai pente puna roin kai temini simuin chawa doi wa kwa wa hari apa ni pene roya rakata no ataki ro na kina pe me rong rong media responses ngai den tete yon kan yon nang ponte me ton wa kina kwan pon re re ta na ko nikida na utai me an kui nara wo anena ke kona te me to ka me ko nang raya kini

0: in the waterfall.
1: Ya ni ko kaya nang kamente kaya sim the waterfall.
0: Ya ni, pati na nang ara kaya kaya rin na sim kay waterfall. Pani ka mo na, heto po sa rate man.
2: Wala na sim waterfall na. Simara na yung, wala na ba waterfall?
3: Kawala kaya na store waterfall ni bukit po ka. Yato siyo kita ita para po na tinatuan to me na waterfall
2: tayo. Yes, ito sigurat, yes, ito sigurat. Yan ako ngay kaisim, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay mangan waterfall. Ay kumakain na ngayon. Heta na po niya, the number F. Gawa na, hakiya-hakiya. Ibigin pa rin yung dawar na ko na. Yan ako ngay kaisim.
0: Oh, matay ang kalero kaisim yun na pera kaisim. Ibigin po kami kawaran mangan waterfall na diya. Kamuakain na ngayon. Heta na po niya. Gawa na, hakiya-hakiya. Ibigin pa rin yung dawar na.
2: Kapwa ang tanasin kay. Panori yan po rin ka na drive kami. Kukunan mo talaga po ka naman ng tada sim men de mo pa men statue for one away to for yan broadband data gifting
0: katayan kay
2: wonderful together we can

0: On the Meton the Bang Ram, yon Mary FM 89.9 and under the Idika, you even see what we may on a worried diminis. Sanang Gotakina Conbon to Buinake, I end the day young candy. Now, Capenetic on Ram, the Narong Rongo. What the phone, honey, get under the taste, the Meton of Benwakinapo, Mara Woiwakim.
1: Ringa,
2: ayo warin karawan. Karua ang app din pesa ang tekong
1: na
2: dahay. Itawroin
3: kayo ang telepon at kaya din Android. Nakon the Play Store ng telepon, search ang pesa kilipes o download.
1: Ay kaya mga ka, rinanon ng pesa, o karawa ang bupay na ba, rinanon ng pesa account, o na na kayo rin, tayo na 1%.
2: Tepangan ni po yon tayo ang telepon, o pahin na ko tayo telepon ni mga ng Vodafone.
1: Ipaisi, iranin na nung, o ikunahan ni po po ni kapirin na, wala ni kayo ng bupay. Ibigin naman ka na tata.
2: Message yon on a Facebook page for the phone.
1: Uring ang kaya ko ang kumakuri. Kaya kaya ang manin na kumakuri. Ang manin ni kara o ang manin mo. Ang nakon ng Mempesa account. Ang nakon na na kayo rong the bonus app.
4: Tinabi sa tara, nsi si tete.
1: Kaya ni kong Mempesa ang temuantay ay narikin.
2: Tebuy na kanon ng telepon, nsi si tete.
3: Kaya rin ang phone, ipugin temanin na kumakuri na kong temuaysa.
2: Ay narikin rong, tebuy na tetara kanon ng telepon, nsi si tete.
3: Tebuy na tetara kana ammanin na kumakuri ay rin iyan ang telepon nampak ke ang Mempesa account. May kani arin ako na andre kaya kanon ng Terepe-repe!
4: Kali ni kong kain tempesa, ipaisi, ipeno, o yay takanwa. Tempesa, ponansa!
2: Ibagi mente tapes na kung dehono po. Karini kung kain tempesa o narike idom bonusin ng recharge na rin na yung sikay.
1: Uwan tara na kung tinuwa tara, detapo up. Eto kitay na nito kong ina. Unawan tara, detapo up.
2: Tabo wa.
1: Eto kitay na kung ako. Tepi na tara na kung tepi matungan sa tara. Trigo hop. Eto kitay na inonon ni mepong. Awa po ito tara, the fuck. Eto kitay na, inanon, isipo. O, titinibuin tara, nakontinibuin tara, the fight up. What the bang? Uring niya, eto kitay na, inanon, tepuin na tepong.

0: Amen. Kuramane, I just called to say I love you, don't worry, Stevie Wonder. Ay, apun mo siya rin, karo kayo rin na tayo sa ngurain na nandito tayo rin kay, apun si isuwarik de minister ng puro ay tabuina. Ang tatay yung kanin na resiko may tawanan na katana ta BPA, ay kapanin na pao rin rin eh, ibukin tatay rin kayo.
1: Kukuha niya yung wakawain mi booking promote na kayo ng business, kay am tapon ng makuri, kay am mobilization, community events, o ay pun ng public awareness. Yako yung mga mantayin kinaki miro yung customers, kay pun ng takit, ori kikayakan, pungin takay nome ta eh.
2: Yaman! Yaman! Karuan kay onik na rumorong iron the bottom nomita, you don't read you. Are you again a punanic tabaka, onika subotaga, and one of them services enough to take the one of the one, Nakon the bottom nomita.
1: Oh, no, I mean, a potak in a makuris of terra, business, NGOs, potak in naru, reire, gawa, kurubu, or a puning iron capene. What I can a quakinam katanata you on the radio, punto one of me pokon and plan, ibukinam kakatanwata ke and promotion, ke and kawa ibukinam marketing, ibukin kawa eriki, and me customers. Aki kam target ini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katanwa tay karang ini punga na o meni kakawa ibukin ayata tay tipotan no ameta
2: what bang bang FM 89.9 wasin na munkwa wa akuna nangan ko te kapelen da nero ina non tegen service ka professional a sel singa na ana rate na da aika akuna ni bobo kitawa yon te bobo kitawa aran met roi ibukin ni ngani bo te kini maguri community sa kon te botan nanda ayo ne ni ya ka kawa si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwa ta ngaira nte pong ei Ibukin di kirong rong na panin ori ta kina koi ran tenampa ono wa tenwa kia to wana ni me wa kia ke isu wa tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koi ra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
2: ke poni kawarida o pondrogo na na Frontex ipaini ki ke poni kusima ayagi matemuangare ahewa yes

Mene kuna mani takapene ni kuna ane, whenever you come around. Oh, ibu nana nene pero ingkan ni kapene na udin ni dina ko imde sa ngurai bukin tetairi ke iyo ki. Ay ibu nana pero ingkan ni ari amakina ki ay tukin kanon nam katairi ki. Oh, ibu nana tepana muan kakai tau na ko im ki apasan te ime tuan roro na on direita kanon narawa ki. Men ki semuan deita ki nanon te pun wo want pantai ana kwayon kar koroi te kirena nante tairi ke yu au kanta ninge papa ki pa kwastan wo wo kiroi on ko kong raya ki ina nante kanwan am tairi ke yu ni meuri FM 18

Kuna meuri riki ngoe ya kousimaka nongora ila riki namneirio na wante te ngapunga yo ngoe ya rukwangora me yani petam ngoe ya rukwangora yoni peom ni mamananga na wante te ngapunga yo ngoe ya rukorona ya penna ko kiripes o ipenna penna ko sinani kuki o yon kanne panan meuri FM 89.9 te sa kakukureiko ntua nampong koraki o amta ingai tipi meto wana roi teminis imi nono wake Am sorani ko kanwa na minga punga yo pun ngai yang fang so saren na mga tawroin kanin ka kanwa kanwa nong ram kan panani bauri FM 89.9 tinga punga yo takani mabung tenungon surai wo tanga wapi me onowa men tita yo ni karo ko ponu ko wa de pakantai sina karapari ki on kakai tawa aswara Ibukin teme tuan teme awa teme rurunga de yaki toki nanga ngari dan tepung na koraki. Ike yama konani mga kausiran te ngapunga yopa asna tauroin. Nika itara ino kosipangara ika kakakuro. Nte nte ngapunga yo. Sina katanga. Sina kaya inakua nakon kunara tokorana yo ibukin nara nepo nepo nte ngapunga yo nakon naskwara. Meidon isimeme ponsi Yehovah.

ipun ti metu ane pen ronu ko yon parani me uri efe me ichina 9.9 na wanti nga pung ayo ni kan wan nu so ti rek i morara ki na ko im kero ko ko pun ti metu ane pen me su su yon kem te ti nga pung ayo na ko im ke di driver ta kan tani ngane pe ba ko pun ti metu ni me su su yo inanun pusim ti di ka ta ka wain ti ti nga pung na pe ayo na tauroi ki ndei ta na ko no ngora me kunam mai ka na kunan nangan ko kautani metam ti ti nga pung ayo sina tauroi rikin kai na ko na kono ngora na kono kunara ne pe tokorana yo o tan tai tinga pung.

menimi nunguram kuram ti tokoranan no takanta ni nga ang kaipa. Wapun ipen tiraki ay morari ki na koim ki ti sama kunin ti nga pong ngayo takanta ni nga pakupun ipen tiraki. O ni karoy na pes bangam tapi woy mani mga rukun piom ti nga pong ngayo. Na koim na pen ko iti ating tiraki takanta ni nga kaipa kupun ipen na pen tiraki. O ni ipopo kitouta na imain mga rukun ng skupas na pen ti nga pong ngayo. Ay kwawaan ni pun ti metuan ni pilipili rangan ditay. Sina tauro ay rikin kain ako na kung kunala tokoran ayo.

taran ya kupun tim itu ane pe. Nusin ni minta ante, ante nga po ngayon na, tau roi dikini katang kanuan nung ram, may kunam tukuran ayo, takan tani nga pa, na po ni pe, nus metam niyay, tau roi na pe, nkaitaray na kuspam, na wanti nga po ngayon.

ko pun tim tu an ron ai karwan ra program ting apung ayu ai uso tirak oh na koim ke tauni manin tin ting apung ayu ta kan tani pa ko pun pian kai ni moi ran pui imain na pe mga katawrawam karwakin nako ke imain mga kaitara kin nako sipangam tin ting apung na pe ayu na tauroi dikin kai na ko na kon kunam to karanayo

Menemi nong ram ni kuram te tokoran an ya kar ko ilo roi ndara taim te ngapu ngayu ai pun si wapi me to wanari kiti minis oi nang po isu ake na ta roi ngane nde isu ko me kan wan nong ram mam ka ngora e pok to kan te usu i pukin nong ram te ngapu ngayu me am ko ngora na pe yang oi an te minis ai

0: kona meo rinte mani ngā pōngi irangu kurei ngai ko kona nime ngā ongorai na rinte ngā pōngi yu nkanuan nara meroro yon bō toka ante usu tō kotepio ntoka yon bio amne mako rinte ngā pōngi yu kito hanko yene ko kata uroa yana sim na konde yere yere kito hanko yene tō kwa mua na kanuan nata mpio kui nana nime ngā mte ngā pōngi yu kora pangkai ko kona nime ngā mua na kanuan nampung nungora irarikira nte ngā pōngi Kemarin ini kan esok lagi nak kanuan darah orang orang Apple untuk kante usu, asapun semua negara pa arahkan panai de KCDL, pangaya emanya nak Apple untuk kante usu, tengah pangaya. Senangan dah mualan tadi negara koi kanuan dan nak birong orang pak orang anda pernah tanya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii, aloha nui aloha.
2: Under the coconut tree we stay. Tuwan mana kan teri kira ki? O katapang kan anak kamma kur kay CDL ina nang takabos ki oi. Ali inaw ko taki on kaliya ki. Iro name is GCDL 2026.
3: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL, kind of port the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namava ministry MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya poto ka nakon iyeni ani ari esam na ngaya pa na sakapoto arere KCDL away.
2: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may animen pa sa nurupin o taan pa ipayin kay CDL. Ndo na gimmerapata, aki kam nina yan, Tim TCIC. Ndi ta gimme anawsu na yini, iyon tarawayita, peso o merkay. Sa ikarigi ba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL for nam kampana and a warboiko. Nakon tirikirake, manika upaira at the pen. KCDL.

0: Aku biasa nerapa kasi dia. Anu bawa tu kan deh usun temani ngapong ngai. Awas usun nara meruru pun tetea kaya ngai. Punganan tepun nano inanun te usu. Te usu pun te wana teka kapaya erang India nako inanun te mewei. Te tapu ada sepun dipeni ni muande ire iai. Te tangira, te karinirini, te akoi, awai te sepanga. Usu wai ka korakora kene meure ire iai. Abu kari kira kena betul community kita kawa ya kora kora, awak kari kian kita nak korawan tinggal pun, eh tamai ruarik. Di mana be eh iragi ni pesa ruaru nanti pun gay, awang ina kain tu usu, hamais tetapi tapi ya, nanti akan temakuri, teriiri, awai tapiri kita pewa. Awan tapi tay, awak sakona ni maling aku kawa kin, hari pun kapan ni anda peratai mekain ara usu. Yorian kesi tapi wati minisa sikona ni meruru yai mekaina rausu. Meti meruru ane. Enaponi kona ni kakora-kora arundiki tere itaki inanante usu. Tepuan nanu inanante usu. Yaki nanonagi pa alang pon pene lepen si tepuan ni yango kainte usu. Ntabetai tere itaki ekona andiki pa puto kaya rinanante yani ka anganga. Karinian te kakokoro ni yango. O te waya ni magurin siem ni pekatikia te taakete ke te toko ya si te wana. Te usu etape ndikirake ni korakora nkana kaina. Akau kita ni ngaya nungorana konte menna me te menna. Nkana akarawa te reitake ya yeuki. O anika ota harunte kukurei o te poutoka na koni korakora nte menna me te menna. Karo erangi ni kakawa kita peya. Ni kota nte penna ni katoto rinanun te toto anakin nano. Joko kuawa hati tangira. Atei, anapun kura-kura nape ya pautoka na konti puandano nte usu, meni kota nape ya karinerini, hati ipu-puoki ni makurinti muyenga, awai kota nano ya ni kukurei, ni kanuante uwayan reitaki. Nte pongei, awasaka unwaya kaina rausu nako, pa anapun dia ni karekia ya tai iponi ipukia. Naronto uwayan teka-teka na maraki, awansisiraki niya pa ewara kanuante ya pong, Kengkana saki me anak apa ni ya tadi utana ni meruru, onongongora, pada yang makuri naronda ika warireki aikai, enapun koran karika tepitaki kita kohakoro emuan tepukura. Engkai samuan harapongei, awarawiki ayu, awasauru ringa, pa korakoran ke aintuan teusu, epun naki anaki apakina mente kaupai, me epun reke mente tangira, tekarinerini, awate mamannano iponiro ya kain teusu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Tuan mana kami terikiraki. Aku tak pernah kan anak kamu guru KCDL. Ina nanti aku bos kita ini. Ada ina putaki on kayak. Iron name is KCDL 2026.
4: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff nana mother ministry e MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poutoka na kon ieni ani ari esan na ngaya pana saka poto arere KCDL away!
3: Poposin takataka. Iyon na pumakulo, may alimen pa si Tanurbin. O tani pa ipayin kay CDL, doon naging merapata, aki kami na yan, Tim TCIC. Hindi tagi may anawso na yani, iyon tarawa yita, peso o merkay. Sa ikari ba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL pon nam kampana, eh na warukoy ko, na kong tirikira ki, manikaw pa ira, eh, tipin. KCDL.

seranka kaita urikina konara kampana ete KCDL drikinaron kapuan te kongrayo akora parikin ko ino ngoram na konara meruru nipupukan te usundi nga pungay o sa katikiroy ko na bimakay ni muyengam awamuso o ipiyan ako roy inakakanwa o men kakapayat ikanwan na mi pungay away kay mami. Nakon naratay arimuy na sa mga kaiswo na paikaiki, ayo timetan mo ni Simeon Tatiru rom ti nga po nga yari akangay na koy tikiroy rikin koy miyamusu o tikiroy kanwan na miyipo ngayon.

yang wenya de minisei ying kwa temen na ta kaupa ime yingiran ayara na Fitzgerald ehapun si temen na nasine temmane tena sei puni me metin nano yana karo menki warire kiti yei aya metina pene yire sinana tete inimane ayo atamena arangi ni tangitangiri merenaya ngaipun si ngaiya ndita yaya kirangi men ayari kira keri ki kaupa in Fitzgerald awari yaka kapoi tayen korupen na ikarangi ni popua ka meiru ya tan korupen na ikarangi ni tanua tete yaka ya ntio anape Wawa teriri ki mwini meti ni kaina pena. Onasi na temmani arirangini meemeti nanu na irouna. Ya siri ki nabe irouna tiawaraki eh kakayaki. Ntiaro arieto ki meauna. Nki iswairangini kawai. Imaini meti ni tekaupa yei ndirika ki imuina. Ohaya korea na kapurepai. Awaru ni kapunganaki ni kaupaina aikai. Itangiri hape na korawaki tiororaki na koni kaupaina. Akitaye ni kurupenna aki mwante pupupuaka. Ari evari milioni buoya. Aingai ari aroko taiani kaupaina ko mentiano ni Europe ni ra tirorake kete popai ai. Ibuakon taiani korupenna ai karangi ni popua kai kai. Oyei to wana te korupenna ai mwante tarani poro ai buakoya. Paiyaki rangi nuota karana oyeki na perangi tamerua. Owaribu na kia taaki pa antai ai koria te korupenna aiyaki rangi tamerua ayo. Eng, punna na korupenna na St. Fitzgerald ari wariiriki. Ngeswa inkuwa meti. Inanu na nareta Fitzgerald o iswa patemwani korupenna ya na orura kiaki punto korupenna ayo. Imain ay orura kiaki korupenna akerangi ni popua. Ivukina payapundangi ntaraan na kiroiru ito korupenna ani payakirangi nota na kirangi tamerua opunna kia ayaka ni kapua. Nikarokuwa kia payaka puwa kiro na nasamakuri nkua Fitzgerald ari iataya pa ayo anu korupenna titiei ari nasin Fitzgerald ari pundangi ntatangiri anape. Yakapuwa tu korupenna ayo te sambakuri yei, nisi tapiwa te taara anamani arepon singa yakaupaina. Meimain eri isina ko tiorora kenakoni korupenna akiarangini pupuaka, oya tiira kenape anaroya Fitzgerald, oamen wareka reita nanareta ni kaburepai Fitzgerald ariasan korea, oya taku kanuanta kaburepai yei. Tiwameta arekapuwa anakorupenna nasiu, o inabundeke irouna nikiranda upaini kapenya kiipaipai yei. Ing, anasambakuri nkwa takaupa yei, arikapuwa na korupenna na St. Fitzgerald, yareke irouna nkai, nikiranda na paini kapene Fitzgerald na ronda na mani, anaus, apena, mani ntiororaki, awaya na pairiki ya ikamais, aki apene ndeke irouna. Uringa, paetaku tiaswa, pangana simewa kitangiraki nasina, aripunsia na rikitemena ari Yesu Kristo, osina pundiki panasin tiaswa, onikareke ya nakakapaya nikapene. Mengko yang ngai seria indini ya tangiran Yesu, ani miaka na kon kawaina ni katuapung, na kon dinian oin kawaira. An yare da Yesu, pasi yang ngai nasi kunan karikia takapaya ni kuawa meron tamena. Ngai yare di kipanasin ti Yesu antepungai, awangan Yesu tekaria ya painapuya nananom, arom ni meu, ngkai ani kiran pungin ni meum. Yang uya, diminisai.

À, có bên tìm tuần đó này là quân tì tì ngà phong ngà yô àm tên cây. Ai bún si áo wà rì kì tì mì nì xoay nà ngì tì rai xù à kê nà tàu rò in lì lì tà nò quan wà nò rà mè. Kò an bà nà mèo rì FM 89.9 nà quân tì ngà phong ngà yô. À, nà tàu rò in gà nì lì tà quan wà nò rà mè àm kà tà nò tà à kì à tàng rà kì. Nà kò yì bì nò rà mè tì ngà phong ngà yô. Na koi mi yo meta a ke yei na no mi na kon na na tsenta. Ipukin anami ni pas. E kukurei an office te meunga tapu e KPC Assembly Office. Yantisin goswei ni katan wata pa e auki ana tsenta. Ipukin anami ni pas e kamkona nuoria e etei nana tapu. Apusima yagi tsenta ni kapeni. Ari ina koropuki yaki na kon ti address ayo. Tenda nampa 01-2026 minibus. Ana sa koropuki teme unga tapu ATKM KBC Assembly Office Henderson Causeway. Takata upu yon ponte pas enaki ke yan wapi tianga te tara. Euki te tenta ayo men to wanan surai wo watanga wapui me onowa. Ho nikanta ni ngaki pa e nain ke ntuki busmayen te tenta ni kataupu. Nakon tenepui me to wanan surai wo watanga wapui me onowa ntakani mepong. Ni teran nawa ntipakantai. Ipukin kan karikian diki rongorongona kamkona ntareponi ya teopis. Nte namba isuwa ni meawa kia wawa towana. Onowa, onowa, onowa. Ke isuwa tenuwa kia. Towana wanua. Tuwaiwa isuwa onowa. Na wante makuri. Kampesi ndapa awane. Men anawapisi KBC meungatapu. Anderson Causeway.

na kuya na usu meironta mena ai iswari pasirio. O sinana ai atata temaki. Ana usu puna ai raisi te uai ntapu ake kamamena yei. Tetame Martin Everi yoni PC. Tetame purandang pate ipeso peres. Nasina te kausi mea puna tenani men. O nasia mea sepuia. Ai ruria te uai itapito ue miang. Nasina ngaya mepuna son o nasia yonu siran. Sinana atata temakei yonu siran. Tarina memanena aika pasirio esware. Sonia esware prouting sumei esware. O temenikau esware. Mea puya o nasia yo nusiran. Rona mkua ni makuri n-e trading inusiran. O ainaki ya kina tenas tekaro. O tesipu ay ato esware. Sakos meteno nakawagipa yasa ni keaka wetiana mentimea wei. Ni mwani ngapungin tepung takapung wawan surai. Rapatana evene nrau ni miyangana ipuata. Yetan terawa. Enakaya kirapatana nakon tepung. Tepung ngay takanimepung tenungan surai. Awane meironu puna epesin tangiria. Raisi tewai. Meanasena sipuna awai tausu epanin. Meyon puata tarawa. Awa yu tukuna ria tangira kipa irian takatanawatan nano kawa kia yu. Coming home ariana ki meirun fata ruatameki.

0: Panamayorin naman ni nga po ngay, irang gugurin kayo ko na naman nga ongoray na nun tayo nga po ngayon, ni kanuan nara meruro, yon po to kante uso. Toko tapion to kayo ni biyam ni makurin tayo nga po ngayon, ito ang kuya ni ako katawroyan na sim na ko ni yiriri, ito ang kuya ni to ako mo na kanuan na pempe kuya na nun may ngam tayo nga po ngayon. Kurapang kayo ko na naman nga, mua na kanuan na mpong nungura ilarikira, tayo nga po ngayon. Imain ni kan eswa kena kon kanuan nara kong ora epo to kan te usu o sapun dimua ni karapa ara kampana te KCDL pangaya e mane na po to kan te usu ndenga po ngayo senanga na mo na tai ni kana koi kanuan na nakapirongorong pa ko anga na penda tai
1: I'll always remember our summer in Hawaii aloha nui loa
2: under the coconut tree we stay. Doon man ka mitir kiraki. O katapa ka kan, ang nakakamagur kay CDL. Inaman takapos kiloy. Ali, inawputa ki on kay Yek. Iron name is Gay CDL 2026.
3: The minute ante MTCIC in the itake me kay CDL, kain the port, the CEO me ana management o tani makurin kay CDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namava ministry MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya poto ka nakon iyeni ani aritiasan na ngayon pa nasa kapoto arirei KCDL away!
2: Poposin takatak, iyon na pamakulo na animen pas tanurupin o tanipayipayin KCDL ndo naging merapat na akikamme na yan tim TCIC ndi tagime anawso na iyeni iyon tarawayita peso o merkay say karikiba iyon na nga ala poto ka nakon Miss KCDL 2026
3: KCDL pon nam kampana ena warboy ko nakon tirikira ke menika upaira at the KCDL.

0: Ako ba sa nrapa kay CDL? Ano ba ito kan te ustun te mani nga po ngay? Awasun na ra meruro punti teya ka kangay. Punganan te puan na no inanun te usto. Te usto punta wana te kakapaya erang indiana ko inanun te miyaway. Titapo are sa punipeni ni muwanda ire iyay. Te tangira, te karinirini, te akoy, away te sipanga. Usto ay kakorakora kene miyawre ire iyay. Abu kari kira kena betul community kita kawa ya kora kora, awak kari kian kekana korawan tinggal pun ayat tamu erwarik. Jauh nabe ayat iragi ni pesar waruran tepung ayi, awang ina kain te usu hamais tetapi tapi ya, dia kan temma kuri teriirei awai tapiri kita pewa. On tapi tay asakona ni maninga kawa kin hari pun kapenya nabe haratai mekaina rausu. Yorian kesi tapi wati minisa sikona ni meruro yei mekaina rausu. Meti meruro ani ena pon kona ni kakora kora arundi ki tere itaki inanon te usu. Te puan nanu inanon te usu yaki nanon nagi pa anang pon pene lepen si te puan ni yango kain te usu. Ntabe tai tere itaki ekona andi ki pa puto kai hari nanon taya ni ka anganga. Karinian te kakokoro ni yango. O te waya ni magurin siem ni pekatikia te taakete kete toko ya si te wana. Te usu etape ndikira gini korakora nkana kaina. Akau kita ni ngaya ndongora na konte menna mete menna. Nkana akarawa tere itaki hayewuki. O nikawata harun te kukurei o te poutoka na kon korakora nte menna mete menna. Kaaro erangi nikakawa kita peya. Nikawata nte penna nikatoto rinanun te toto na kinnanu. Te kokuwa uwa o te tangira. Ate ei anapun korakora napea ya poutoka na konte puondanu nte usu. Meni kau tan nape yang hari neri ni, hati ibu buah kini makurin temu yanga, awai kau tan nanu yani kukurei, nikanuan tu wayan deh taki. Ntepongai, asa kau wayan kain narausu naku, pa anapun dia ni kareki ayatai iponi ibu kia, narun tu wayan tekatekan nama raki, ansisiraki ni apa ewar kanuan na yapung, kengkanasaki me anakapene ayatai tu utana ni meruru, anungongora, pada yani makurin narun na irawarireki ayai. Enapun konan karika tepitaki, kita kohakoro emuan tepukura. Ngkai samuan harapong ngei, awara wiki ayo, oa sauru ringa pa korakoran kia aintuan te usu, epun na kia naa kia pakina mente kaupai, me epun reke mente tangira, te karinerini, oa te mamannano ipun irau ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii.
2: Do one mana kan teri kira ki? Aku tahu tengah kan anak kamma kur ke CDL. Ina nanti aku bos kiloi. Ali ina putak ki on kayak. Iro name is GCDL 2026.
3: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sokorupo ki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya potoka na kon ANE ani ari ESL na nga ngaya pa na saka poto arere KCDL away!
2: Poposin takatak, iyon na pamakulo, me animen pa sanurpen. Ota ni pa ipa yung KCDL, nona gin merapata, aki kam nina yan tim TCIC. Ndi ta gin anawsu na yani, yon tarawa yita, peso o merkei. Sa ikarigi ba yon na nga, alapoto ka na kun Miss KCDL 2026.
3: KCDL po nang kampana, eh na warukoy ko, na kong tirikira ki, menikaw pa ira at depend. KCDL.

Serang kakai tau riki na konara kampana ete KCDL. Riki narun kapuan te kong rayo. Ako rapa riki nkoy nung ram na konara meruru. Nabutokan te usunde nga pong ngay. O sa katitiroy ko na bim nakai ni muyengam. Awa musu. O ipian ako roy. E nakakano. O men kakapaya ki kanuan lami pong ngay. O ikay maimi. Nakon narataya rin mo ina, sa nga kaiswo na kay kaiki, ayo timetan mo na si Mion Tatiru rom ti nga po nga, yari akangay na ko yung tikiroy rin ko yung mga musu, o tikiroy kanwan na mi po ngayon.

yang wenya ndemini say yin gwa temen ta kaw pai me yingran ayarana Fitzgerald ehbun si temen na nasne temmani tena say bun me meten na no yana kar mengi gwa rere gite yei aya metena bene yeresinana tete inmani ayo atamena arangi ni tangi tangi mere naya ngai bun si ngaiya ndita yeya kirangi men oyeri kira keri ki kaw pai Fitzgerald awari yaka ka poi tayen korben na ikarangi ni popwa ga meiru yatan korben na ikarangi tanwa ta teya kaiya ntiyanna pe Wawa teriri ki mwini meten kain nebena, onas nete maani arirang ni meemete nanu na irouna. Ya sirige nebe irouna tiara ki ea kakayaki, ntiaro arieto ki meauna, nge eswairang ni kawai. Imaini meten te kaupa yei ndirika ki imuina, ohaya korea na kapure pai, awaro ni kapu nganaki ni kaupa ina aikai. Itangiria bai na karawa ki tiorarake nako ni kaupa ina, akitaye ni kurupenna ake mwante pupopuaka, ari evari mirionu buoya. Ainga yari aroko tayani kaupaina ko mentiano ni Europe ni ra tiroraki kete popa yei. Ibuakon tayani korupenna ay karangini popua kai kai. Oyei togona te korupenna ay monte tarani poro ibuakoya. Payaki rangin nuo takarana oyeki nape rangin tamerua. Awaribunna kia taaki pa antai ay korea te korupenna ayaki rangin tamerua ayo. En, punna na korupenna na St. Fitzgerald are waririke. Ngeswa inkuwa meti. Inanun na nareta Fitzgerald o iswa patemwan korupenna an ororakiaki punto korupenna ayo. Imain ay ororakiaki korupenna akerangini popua. Ivukina payapuntangin taran nakira oiru ito korupenna anni payakirangin nota on nakirangta merua opunnakia ehkanika puua. Nikarokuakia payaka puua kirom na nasammakurin kuwa Fitzgerald ari iataya pa ayo an korupenna titiei ari nasin Fitzgerald ari puntangin tatangirianape. Yakapuwa to korupenna ayo te sammakuri ay, nsi tapiwa te taara anamani arepon si nga yakaupayna. May main erisina ko tiorora kenakon korupenna kiarangini pupuaka, o yatira kenape anaroya Fitzgerald, o amenuare karita nanareta ni kaburepay Fitzgerald ariasan korea, o etako kanwanta kaburepay ay. Tio ameta arikapuwa anakorupenna nasiu, o inabundeke irouna nikiran na upayni kapenya ki ipaypay ay. In, anasambakuri nkwata kaupa yei, arikapuwa na korupenna na St. Fitzgerald, yareke irouna nkai, nikiranda na paini kapeni Fitzgerald, narunda na mani, anaus, abena, mani ntiororaki, awaya na pairiki ya ikamais, aki abene ndeke irouna. Uringa, paeta kutiaswa, pangana simewa kina tangiraki nasina, aripunsia narikitemena ari Yesu Kristo, osina pundiki pana sintiaswa, onikareke ya nakakapaya nikapeni. Mengko yang ngai siria indini ya tangiran Yesu, ani meka nak on kawaina ni katua pung, nak on dinian oin kawaira. An yare tap Yesu, pasti yang ane sekunan karek ya cakapa yang kuawa meron tamena. Ngai yare di kipanasin Yesu ante pungai, awangan Yesu tekaria ya pa ena puyen ananom arom ni meu, ngai ane kiran pungin meum. Yang oya demi nisai.

kupin ti meto an rona yon panani me ori FM 89.9 na wanti ti moni ngapo nga yu. Am sarwadi ko niki inti inti ngapo nga yu boni nga yang fang so sarin na ti meto an kakano ko inokono nung ram yon panani me ori FM 89.9 na wanti ti ngapo nga yu ni karo kwa pon go wanti inti pakantay. Ngayari ti tirana ko kanwan na mi ngapo may kanin na ti meto an kakano ko inokono nung ram kanwan na udili ni ikana kunan nangani ko te timarurung nga tukurin karawakin nako spangam te timani nga pong ngayo. Tapi kura kunam di mea tapi wana kwa mkong raki ya pupukto kayo nako kanwan nung ram yon banani meori FM 89.9. Uri nga ni pon rai duwa iwa na mga taurain reisiko mea. Ang program mea metin nanom kia kuna kia tangiraki na kwe yon banani meori FM 89.9. Sina kaya nako ang kanina kung kuna ratukara na iyo. Yan takarawa diyan na kiron Elijah L. Me kaya ito.

Now, ya pun nak kiri garun bersin tewa. Ari, eka kaji ye me yan nane kai bakan tikea. Tini pun ko suwe yari peso. Maya de kurigo, kapaya aram. Ido ya anak kumite entok. Ibu gin tewa ya. Wa. Nana kabi meru awa ni no ame tapera. Eki dibes uwa tanga wapi mono. Lika jana kontenamba e isuwa tenu wakea. Awa isuwa ake tenu wawa. O isuwa tenu wakea. Ono wani mewa. Luwaiwa ake towana. Satepeka tepana, ema ituro na kondar kampana. Ay Anan Trading ngayang kay Amis Bonsai bukin tawaya wa wawari na nin wa ake anakapun tatay yay patawana tay suwa patakawuwa tiruwaywa nakan mga mi mayroon Anan Trading wabubuwa takatiri man o tinapubuwa ni mabuyi takawu man o timuwan na makanwa nga na eh ni mabubuwa tatara kuligo mina ay napupayim dakanwa nga emon timetiroy kamraba mayroon anarapata intok man the sea sport subcommittee tigaroy kaan gilibes ibusumayan ami inomata wawatanga wabimono.

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design kung kayo na kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch screws, the non-locos, sign ports, poster printing. Yay na para sa kayo naroon na pera. Ibigin tinahan ni ka, dapura po yung tinahan ni pas, tinahan truck. O si ko na naman ni Karawa, the king, ibigin takawabi matuwan. Anan trading, yay na pa na comment. Si ko na ni Karoy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurgurilig. Ilaligin na services sa ikan ni, o yay na para workshop, anan trading. As ko na naman ni Karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni Karoy, tinahan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o ay takain ni katoka. Si ko na naman wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilalikin na rin services sa ikan ni. O yay na pa, arakaibuge ay kasa na pa ni pupukin na ko imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yami kako na ko puki. Ay kayaran na rakaibuge, apitin wa. LC Lady Fatima, MA Lady Kuatarupe, kawai. LC Lady, ito yung merawa. Ayong kan ni, kawai na rakaibuge, erong de itira mayak. Nuka, kawai de itira miyang. Laitagin na ko ila yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa, towana, uwanowa, ke. Email na kong gm@annanjk.com.
1: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: Laurin Koyete, Kiribas. The Raka one of the Roy, Mandunga, and Kabi may sue an inomata of my Kiribas, acting like Oipura Irura, but Kiribas to Bobato. On date of Nane, after I'm written Neo, Mati BK, Gaya Wakan, Kanurungan, and the Syria, Nikampana, acting like ATBK. Ngayari sinabuko ng kwaitis karikilaki. Pa, napakaroy ito pong ato. Arapong ato mo na nakas wawa tanga o wapina o nowa.
1: Kikin na inewa manayko. O kanim ko ilalikin TPK o umurape na kanganim manayko. O nikakuroy in na miyang. Ito ko tutehan rin pakao to wana. Sa karikilaki po ni ngaya kikin terikilaki. O nakangandik ay ayoy rom. Kung si TPK ay naputo kayo kung na miyang o nikarikilaki. Let the rhythm do the rest. When the lights
0: go down low. Ay nga yari, tinanong na po di DBK, ano mga karakwa na ba na special loan, ay kanokuro, ano tayo sila ka na ilom.
1: Namakit na special loan, ni mo amin wapay merwewan su, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapay monowa. Tamayin siya ako na nakupon ni mabuwa may nano, ano mewate nga may ita. Tekanda niya na special loan na yu, pangkoy ariswa ipo itiran ng loan. Kukunan na pa ang kain topap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kunan ni kahitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makain na.
0: Ikakawa kaya yo, ay nga yarin din sa iyo, ang kala erik yung minyang, atira at ako, kawarira pa ko nakakawa, aron na taisin, ang nakakamako ni TBK, nilikin ka na buka mo yung anam loan, ala ka na kwa rin ako yung kay, o inarikin na buka mo, titay ya tabi, tika ini piyay yung kay, inariyay na kiriyon tinung atapong, manin nam loan,
1: inariyay na kiriyon tinung atapong manin nam loan, inanon pen TBK, arin ano na, pa sandin, inanon nam bank account, kinterimuwa kinakoyim, nakon nam mapimakoro, arikomen na yay, toko nasisiragi pa, Eka kira tein nako anakatango mane DPK ay kana ko nande kay Rome the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katango mane bukin ta karikira ke. E nako yo ameta nako aki yeye ya karikira ke awa aki aspa yamwa ay ya karikira ke. The social development loan ke personal loan ibukia ta ni makuri na natapo ni makuri nako te dao teha. Kampana awa ipunta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo. O ekenes na ko imi eke kamas pa makuri o na kita wa mika po mi itaraki me korakoran nam pakapay nte wo one week the home loan ibukin katyan te mwenga katamerwa o puntiepe yon tarawa o wanate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po on the solar set man appliance o inakona na nga tisa emeno man matiroy man korakoran tay toruru support loan ibukin tan ribbon tan naka watan uno niki tikarikilak in the store ay kawari niki o ay tiraipin ay Ayo ekaines na ko yakhain na bumakoro ni ko taki na Christmas. The Bridge Finance. Ayo ekaines na ko yatani ka ikina ke kampana. Ati kaina no tipu ko nuwaro ko ke kora kora yan na kitakete. Ali na ngapara ana ta tetaya wa ko. Yari kin na nin na ko na katongo man ti BK. Ay ko kure ni katono ta pa yai na ta na katongo man ya Yunus. Na ko ngue ti yaine ari pa kamle ki mer na ntibu ma wanu na ko ndina bu mer wewa. Ti kan dan ngan ta katongo man ya yo pa ti BK yana kina amtarna. Oi itangiri apa yang nak kiri kiri? Ibu kiri kapa iya memutu. Kain dari kim oi pun kain kiri besar panen.
1: Enawa ke iun tuan ansurai wawa tengah wapi mano wa. Oi esana kita mais. Pasti tengah un meni meni bukia kain on nape. Awang awun bukia kain South Tarawa. Awang awun bukia kain peso. Temais ya kuna anak pun tuan tengah oi nari ini para inanon wawa teririki. Mepehona eni mewa te pesen sini katuaririk.
0: Oi ibu kiri tane kapa kuna ati internet banking. Ini metode beri kerapa ingkami. Oi sabusin kami. Kami ata ata roy min nami kana komane. Naroon na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Nakakawag na pa inaes sa kapaka-paka na kung na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana o nawa hawa ke 223164.
1: Ibukin ka tapaninan rongo-rongo na o kamatayo ka ni kabarina na robin si Pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro nawa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa. Onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa namante makuri. Kie kawara ara agents yohana miya pamakoro. Ibu kimi kani Christmas kawara ara branch in London kieni katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pandongorami ponpanan TBK directors management or staff nekatikiroi ngami ina nakabu ime isuwa ni inoameta apara kiribes awa yena karabaraba TBK inakoyimi ipu kinakin na nakakamakurin the man at tinapuy meruwe o tinaliki. Arapaw man kami, te meuri mayroon na, te roi mayroon na, o ati tapumuwa mayroon na tuwana. Kanda.

Sina tauroin kan ini musma era moni meten nan waria tangiraki nakona nawante tinga pong ayo. Ya ka ngai te kana. Mauri FM 89.9 na bubusi ko te kuna are kana kwa kaina pa nang TikTok mo. Ngai mero ayo ni towea ni tiawea Jonathan. Poni ngai yapeta ruka nawaka korapa. Yakarapa kori ki yapeta ruka nawaka. Dona kira nara metin nano na wante tinga ponga yo ayong kanu kuna mare kota ngire pe na ngora yakina ki yoan panani mauri FM 89.9 takan tani ngamen katangan kuna mayo ay na pun pen na kukain.

sina tauroin kan ni busmaya ti timetin na re mga rokona pen tinga punga yo ya kan ai tiaka na mauri ti sakana kupana kwata yo kan katanga tekuna are life is still beautiful made on there and ai pa sina karini angira nikanuan nara kanime punga yo o ai katikero ai na pe atain tiny pun primary school na yakapo na yakwaya riki ayasoro kita are riapin kaki petaki tikiroi o yongoi yaroi korapa disakana kupana yakara pokori ki ekia tuandi ki teveran rona ki ranapen nara program metin nanum nawante tinga pungayu awa yong kanu kunamara kotangiria pe na ngora yakna ki yon pana ni mauri fm 89.9 pa idinam katikiroi na koyam matei kiam korok na tei ke kwasan mani ri yana pen na message din tinga pungayu life is still beautiful.

Many me nongram kunam tokoranan. Yakaro koiro ran rata inte inte ngapung ayo wapui ro ite minis min duaiwa. Ay rey pun tima tu ane pen ro ro niko nara program ay meten nanum tia kuna kia tangira kina koyo yon panan ni meuri FM 89.9. Wayong kan te timetin nanu ade mangaro kona pen tinga pung ayo ayakanga ite akana. Meuri FM 89.9 inte ngapung ayo. Yabubusi me ako katanga na pe te kuna are natam poli me irowi aka inte makoma. Pa anaka me awai nongongora yei men na usto a meikai. Kora harapa o tikiroa inkoi. O yakarapa koriki ke achi gaweru nroana kirante nara program na wante te ngapunga yu. O ayu nkane kuna mare kotangira pe nongora yekina ki wani panani meuri FM 89.9 natam poli. Takantaringa men katangan kuna mayo ay napuni pe na pe ni meuri ay nanom nongora na wante te ngapunga yu men namsto a meikani.

sina tauroi ni busmaya na meten nano ni tuawa we take kasiu yakangai te yakan na meten nano ni yei Mauri FM 89.9 napusiko pa kwa katanga na pe tekuna are kuna na ukawa temos pa nang poni kamiawa na no nongra nanini men kamiawa na no wayon deita ki me kaina waus ani ai temen rupe pa sina mama ye yona rapuya ngai nei teisi keya asun kunau konsa konsa yakara pa koriki nei teisi keya ndona kira na wante te nga ponga yona ra program ya metin na num ki kuna ki atangira kina ko yon banani meuri fm 89.9 yon kana kuna mare kwa tangiria kunan am kahawa temus konsa konsa takandani ngamen katangan kuna mayo aina puni pean miau ye inanom nongora yon panan meuri fm 89.9 na wante te nga ponga yona

sina tauroari ki limanga tauroani bismayara fubusi ki tinatin nanoari atangira ki nakona yon parani bauri FM 89.9 na wantinga ponga yo mairon tatua ateriano aya ka ngai te kan te tinatin nanoa yo bauri FM 89.9 bauri tisakana ko pana ya bubusi katangan tekuna aya kawau o me kana noangau ari yani niya ki roun poitapu penaman. O teka aipa, naka mea wananou nongora iai ngai itape, ntani nga san arakatoka pen, mea te ikare. Korapa o tekeroi. O ya ka itau kariki tatuan rona kiran nara program ea meten nanom na wante te ngapunga yo wa yon kanu kunamare o katangiria, pe nongora ya kinaki wan panaan meuri FM 89.9 na wante te ngapunga pe yo. Ka wau o me kana nuangau. Takan tani ngamen katangan ko nama iyo ana puni pena pen meau yei nanom nong ran kan panani meuri FM 89.9 men nam tapa mekan.

sina tauro ayriki ni busmaati metin nano meiro ni keti kawirwa ya kangaite yakana meuri riki tayo ka tekunare this is how we do it pa nakana kwa kaina meikai ni maye mei irowi ya kain the solid base kurara pa tikero inkoi ha yakara pa koriki keti kawirun doro na kiran nara program metin nanum na wante tinga pun ayo wayo ngana kuna mara kotangiria pe na ngora yakna kiwan banani meuri fm 89.9 This is how we do it. May we are on the solid base. Takandaring amen katangan kunamayo ay napun pen nako. Kaya nurwa kikain na may kan.

sira tauro ayri gini pusmaya te meten nano meiro ni ekia to andiki te vera ho yakanga ite kana bauri disakana kupana yabusi ko me kwa katanga te kuna are original sin pa katikira wa yakain emo wi team are yana tauro ayni kipe nte ponga yo me iriaia tite tikeroi ho teme meuri yaki ntapo aki ana roko yai ho kura ara pariki ekia ndei metuam roro na kiran nara program ya meten nanom ki kuna ki atangira kina koyo yon panani meuri fm 89.9 na wante ting apo ngayo o yon kana kuna mara kwatangiria pe na ngora yaknek original sin ari ana kiron elton john pa ari teitan nam katikiroi no koyo kan nam tabani makuri ki te mawiti mariana tauroi nikipente te pongayo.

Many mi nungram gunam de tukranan original sin nari anagiron Elden John. Yakar koi roi narata inti ding apong ayu ay pun si one wari kiti minis. Ay nang po te puina. Uringa roi nipon te puina o narata yarasina. Musrawa ang kan niya ikan wan nara program ay metin nanom kia kuna kia tangira kina koye yon panani meuri FM 89.9. Sina tauroi rikin pusmaara metin nanom ting apong ayu ay akangay te akana. Meuri meuri FM 89.9. Wata iyo kanepeni kanakuwa kuna ni peso towana. Pa katikira wa iya ana primary school peso, ari ana mga tauroi ni hira takapu, nite kuwaya o temayye na kwan tepakanta iye. Kurara pa. Iya kara pa koriki amota sosin doona kira. Ke ibukini kainan na pe ara program e metin nanom ke kuna kia tangira kina koyo yon panani meuri FM 89.9 te ngapong ayu. Ayo kan aku nama dia kata kira pe nang ora yak nek. Kunan te korana. Peso ke pa irianam ke irianam kata kira ai. Na ko ia primary schools mei beso ari ana manga tauro ai mira te te bo ka kan e bkin ka kayan te te muan nan te te kwa ya te mai te ponga yo na kwante te pakantai.

0: Kung ano rin naman ni nga po ngay, ilang gugurin kayo po ko na ng mga ongoray na nanti nga po ngayon, ni kanuan na ra meruro, yon po to kante usto. To ako tapon to kayo ni biyam ni mapurin tayo nga po ngayon, ito ang kuya ni ako katawroyan na sim na kong nairiri, ito ang kuya ni to ako mo na kanuan na pempe ko ina nun mo yung amti nga po ngayon. Kurapang kayo po ko na ng mga mua na kanuan ng pong nungura ilarikira, hindi nga po ngay. Imanin ka na suwakin ako ni kanuan na rako ang ura, e po ito kante uso. O sabon din mo, ni karapa, arakampan na iti KCDL. Pangaya, e manin na po ito kante uso, hindi nga po ngayon. Sinangan na mo anantay ni kanako ikanwan na nakapirungurong pakuha nga na pinataya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui aloha.
2: Under the coconut tree we stay. Tuwan mo na kami terikiraki. O katapa nga kan, ang nakakamakuro kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ari, inawutaki on kayyek. Iroon na yung miss. Gay CDL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data kime KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona kime te sakoropoki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o yapo toka na kon eyeni ani ari esan na ngaya pa na sakapoto arirei KCDL away!
2: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me animen pasan urban. Ota na pa yung KCDL, no na gin merapat na aki kami na yan, Tim TCIC. Hindi ka gin anawso na yan eh, yon tarawa yita, peso o merkay. Say ka rin ba yon na nga, alapoto ka na kun Miss KCDL 2026.
3: KCDL, kung nang kampana, eh nawarapoy ko, na kung tirikira ke, manika upaira at depend. KCDL.

0: Ako pa sin rapat kay CDL. Ano ba ito kante usun te mo nga po ngay? Awasun na ra meruro puntitea ka ka ngay. Punganan te po na no inanun te usu. Te usu po nito wana te kakapaya erang indian ako inanun te mewey. Titapo arisa po ni peni ni muwanda ire yay. Te tangira, te karinirini, te akoy, away te sipanga. Usu ay kakorakora kene mewre ire yay. Abu kari kira kena betul community kita kau yang kura kura, awak kari kian kita nak korawan tinggal pun ayat tamai ruarik. Di mana be ayat iragi ni pesar waru nanti pun gay, awang ina kain tu usu hamais tetapi tapi ya, nanti akan temakuri teriirei awak itu apa yang kita pewa. Awan tapi tay awak sakona ni maling aku kau kian hari pun kapenian nape haratai mekain rausu. Yorian kesi tapi wati minister sakona ni meruru ye mekain rausu. Mete meruru ane, ena poni kona nika kora-kora arundiki tereitaki inanante usu. Tepuan nanu inanante usu, iak inanonagi pa alang poni penelepen si tepuan iyango kainte usu. Ntabetai tereitaki, ekona andiki pa puto kai hari inanante yanika anganga. Karinian teka kokoro ni iyango. O te wayan emmakurin siem, nipekatikia te taakete kete toko ya si tewana. Teusu, etapendikira geni kura-kura nkana kaina. Akau kita ni ngaya nungura na konte menna mete menna. Nkana akarawa tere itaki ayewuki. Oani kaota harunte kukurei oate poutoka na konu kura-kura nte menna mete menna. Karo, erangi ni kakawa kitapeya. Nikota nte penna ni katuto, rinanun titotona kinnanu. Tikokuwa uwa oate tangira. Ate hei, anapun kura-kura na pia ya poutoka na konte buonnanu nte usu. Menikotan na pia yang karinerini, oti ibu-buo kini makurin temu yenga, awai kotan na nuya ni kukurei, ni kanuan da wayan kitaki. Ntepong ngei, awas takau ngaya kain narau suna ko, paha anapun dia ni karekia yatai ipon ibu kia. Narun to wayan tekatekan na maraki, awan sisiraki niya pa ewara kanuan na yapong. Kengkanas lagi, me anakapene yatai tautana ni meruro, awan nungungora, patayan makurin narun na ikawarire kia ikai. Enapun konan karika tepitaki, kita kohakoro emuan tepupura. Ngkai samuan harapun ngei, awara wiki ayo, awa sauru ringa pa korakoran kia aintuan teusu, epun na kia naa kia pakina mente kaupai, me epun reke mente tangira, tekarinerini, awa temaman nano ipun iro ya kain teusu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui.
2: Doon man kan terikiraki. O katapa nga kan ang nakakamagur kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ali inawuta ki on kayyek. Ido name is Gay CDL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data ke me KCDL, kind the port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namaba ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poto ka nakon ANE ani ari ESM na ngaya pa na sakapoto arere KCDL. Away!
2: Poposin takataka. Iyon na pamakuro, me animen pas tanurpin, o tani pa ipayin kay CDL, nona kin merapata, aki kamne na yan, tem TCIC, hindi ita kin me anawso na yini, yon talawa yita, peso o merkay, sa ikaritiba yon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL po nang kampana, e na warukoy ko, na kong tirikirake, menikaw paira at depend. KCDL.

seranga kaita urki na kon nara kampana ete KCDL. Diki naron kapuan to kong rayo. Ako rapari king ko yung ram na kon nara meruro. Nabuto kan te usundi nga pong ngay. O sa katitiroy ko na bin makaini mo yung ngam. Awa muso. O ipian ako roy. Inakakanwa. O men kakapaya kikanwan na mi pong ngay. Awa ikay maimi. Nakon narata yari mwina sa nga kaiswo na kay kaike. Ayot imetan mo ni Simeon Tatiru romte nga po nga yari kakangay na ko yung tikiroy rikin ko yung mga muso o tikiroy kanon na mipo ngayon.

Yangwenya Deminisei. Yingwa demena the Kaupai Mayingran, Ayarana Fitzgerald, Abunsi demena Snetem Mani. Tena say Bunime met in Nanoyanakar. Menki warrik the TA, I am met in a penyirisinana. Titinimani, you are Tamena, Arangini Tangitangiri Merenaya, and Kaipunsi Naya. Ditayaki Rangimen, Oyarikiraki Kaupain, Fitzgerald. Awari yakakapoy, tayin kurupen ay karangin upupo ka mayroya tan kurupen na ay karangin tanwa tatekaya ntiyon nape. Wawa tiriri kimo ini metin kain na pena, o nasina temmani arirang ni meemetin ano na irona. Yasiri ki nabe irona tiyoraki ay kakayaki ntiyaro arieto ki meawna nge eswairang ni kaway. Imayin metin te kaupay ya indiri ka kimo ina, o hayakuri anakapurepay, awaro ni kabunganaki ni kaupay na ikay. Itangiria bena korawa ki tiorora ki nakoni kaupaina akitaye ni kurupenna akimwante pupupuaka ari evari milioni boya. Aingai ari aroko taye ni kaupaina kumenti aono ni urupi nira tiorora ki te pupai yei. Ibuakon taye ni kurupenna aikarangi ni pupuaka aikai. Oyei togona te kurupenna emwante tarani puuroa ibuakoya. Bayaki rangin nuo takarana oyeki nape rangin tamerua. Owaribu naki ataaki pa antai ayakuria te kurupenna ayaki rangin tamerua ayo. En punna na korupen na nasin Fitzgerald are warireke ngeswa inkwamet inano na nareta Fitzgerald o iswa patemon korupen na ororakiak punto korupen na yo imain ai ororakiak korupen na akerangi ni popwa ibugina pa yapondang intaran na kiroi roi to korupen na an pa yakirangi nota na kirang ta merwa o punna kia e kanika kapua ni karokwa kia pa yakapua kirona na samma kurin ko Fitzgerald ari yataya pa ayo an korupen na titi ari na sin Fitzgerald ari pundangin tatangi riana pa yakapua to korupen na ayo te samma kuri ai nsi ta biwa te tara anamani ari bon singa yakaupaina mei mai na ri sina ko tirora ke na kon korupen na kia rangi po bua ka o yati ira ke na pa na roya Fitzgerald o men ware ka reita na na reta ni kapure pa Fitzgerald ari san korea o eta ku kanwan ta kapure pa yai Tiwameta are kapua anakorupenna nasiu. O inabundeke irouna nikiran na upayi nikapenya ke ipaipai yei. Ing, anasambakuri nkwata ka upayi yei are kapua anakorupenna nasin Fitzgerald. Yareke irouna nkai nikiran na napayi nikapeni Fitzgerald narunda namani anaus abena maninti yororaki awaya napayiriki ya ikamais aki abene ndeke irouna. Uringa paetako tiaswa. Pangkana semewa kina tangirakin nasina haripun siya nariki temen nari Yesu Kristo o sina bundiki panasin tiaswa o nikariki ya nakakapaya nikapene. Mengkoyo ngay siria indini ya tangiran Yesu o nimiaka nakonikawaina nikatuapung nakondinian o inikawaira. Aanya reta piyesu pasiyanga nesikuna nikariki ya takapaya nikuawa meron tamena. Ngayari riki panasin tiaswa ntepongei awangan Yesu tekariaya painapuyena nanom arom nimeu ngkai awandikiran pongi nimeu. Yanguya ndeminisei.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan kiri pes ko na ni buhay.
0: Aki ang na na ikoy ko ito. Si Rita kina kung na si Marketing BPA. Au abon buhok ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na ilon Marketing BPA. Sikunando kong rin yung tanay. On karoa am tane na kon na rekotang dia. O si kuna na ni karoa am script. Ila nang terenyo. Tiaro. Are ka na yung ura atipo dan nanta. O ya pun nyam tagina dan nanana. Tangin am promotion na rin nakala ko kita nan panan kita. Kuna kuna na nando kon nam tabo. Ni create am promotion na kon na da. Are ko pun kanta ni ngaya. Bangaya and tang roy. O ya man nila roy. Na kon te potan nanaka.
1: Reita kina koira nara nampa. E ono wa tenua kia to wana ni me wa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: women na may kampana e PPA. PPA pun to wana may pohon na kampana ki ana eso wist daw teka are iamin na yan the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services ibugin te kiribes. Dinanan na radio awana teba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Karawan tayin kong ora. Lakar na nambrong oro mo. Ay kabong na. Ibukin te po tan nama to. Sexy nga yan. Ma, ganun na daan diya pan kong ora. Eh, tuwag na. Ang ano ko na naman ikan na kanawan ng promotion. Ibukin ng business. Ganun na na face. Tuwag na. Ganun na daan diya pan kong ora. Eh, tuwag na. Oh, iti na tuwa na ganun ko na. Nikarin niyam katano ata. Nikarin niyam brong oro. Pa na ko na. Ano wala ka giro te po tan nama to. Ganun na tayo na matay to ano. Wala kaya yan diya pan kong ora. Tuwag na. Tita yayo. Ganun ko na ko na. Ganun ko na ko na. Ore ka na. Iron te botan nanata ngayari ayu am chance get the business here I am bromono kare ni am bromono pana boresi ya gino nambia ba te ugera bana kuna anda no te yei am service
0: PPA ete imetone bene corona service yon tera vera vera
1: ai kari ya gina vera vera ke te imetone ka koroi PPA tere ne urlinga pa yei an studio are kuna anda ya kuna lina non te koroke lina non te band o lina non te bete kuaya o te kateke ya kuna anda bene koroke tera vera vera nana studio PPA amuringa wakil roande pa eren professional PPA kuna Korok, kulam nak kau ni ada kau pun tanggiriya. Ia lagi indah bayar ni. Aku nak lihat korok kita ini indah berapa. Ibu kan tanya indah wellness. Ibu mimi ibu tak kena mampu dia kahin nama tak sih nak kau tahu siapa. Aku untuk botan nama tak. Aku nak lihat indah lihat dia wellness. Nak kau untuk botan nama tak. Ah sexy ayam. Aku nak lihat korok jam track, jam track. Kira naya run.
0: Eng aku tanya ni PPA. Korawan service yon korawakin nana live streaming.
1: Kita yang itu ah servo. Nah, rata kau wake up. Lagi kau ni dia PPA. Ibu kau nasi ibu. Ayah. PPA itu tayo. Yai nata ane service sa timet wan karoy. Lanon dayon social media. Lanon the live streaming ane napuno ko na live. Ano ang TV nito? Tungo na matungo na. Numo na tibo taki. Wala niki. Nigara ko. Tibo taki. Eh po pura kay. Uring nga pa. Iti meto na PPA ni ko na ane karoy din promotion. Na awareness yon the social media. Lanon na tayo ay kabo.
0: Dito kina ko na ramiri marketing at PPA.org.ki. Ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at broadcasting and pub. Application Authority or PPA Melri FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Karigan Buham Nana Services BPA.
1: Yep! Is in the cigarettes in the cigarettes! Is in the cigarettes in the cigarettes! Yep, man!

Kupon te mea tuan nongra, yon panani meuri FM 89.9 na wan te tinga punga ya kani mga tawanonga yo. Tata yo na tauroan kanien leita na nongra meam katanoata aria tangirakinakona ipukin nongra am tata yo.

Nakoya anausu sineta meiron tamena etikemeu yoan tamena sinana taraya yarore nikunau au onotoa manena takayome meapum iteraina terupota meanasim iteraina kanwan sira teudipe au anakoraki ikrismas o tapueran ntapu ake kamamena yei. Sakosa me tekukureipa yasa ni musirawa mentimeo wei. Sineta tekemeu. Ntepung wawan surai wawatenga wabui me onowa. Enakaya kirapatana ntepung tenungan surai wawatenga wabui me onowa nchawawa. Ntepakantai. Rapatana emena nanaus nasina. Tekiais eriame ipeso. Awa iyo tukunari atangiraki, wa idian takatanwata nanukawa kia iyo. Nakaani ko Yesu.

Ang kampanya ay yan ang trading. O siko ng design kung kainakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para sige na nung beta. Ibigin tinahan ni car, dapurepo ya tinahan ni bus, tinahan truck, o siko na nga nagkarawa, the king, ibigin takawubi metuwa na. Anong trading, yay na para comment. Siko na nagkaroy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kids wear, awa po ni mais kurgurilig. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. As ko na nga nagkaroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. Asko na nagkaroy, talang kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o ay takain nakatoka. Siko na nga nga wiring service, o yay na pa, arakapin tag at the construction. Ilalikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arakaibo ke, ay kasko na nga pa ni pupuki na koy mi. Ang kami yaki kamkan ka na koy, yami kako na kupuki. Ay kayaran na rakaibo ke, apitin wa, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii, LC Lady, ito yung numero. Ayong kanne kawai na kaibu ke erong de itira meyak nuka awai de itira miang leita kina koira yon tenam pantara pon e isu ani me wato wana wo wo no wato wana wo wo no ke email na kon gm@annjk.com kamdaba meiron ang kambana ay annan trading.

Now, ya pun nak kira busin tua, ari eka kaji me ya nan kai pakatikea, tini pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kape aram, iroia anakumite entok, ibugin de waya, wa, nana kabi merwa ni no ama tapera, e kidi besu wo tanga wo pimo no. De kaji na kontiramba e isuwa tenu wakea, awa isuwa ake tenu wo wa, o isuwa tenu wakea, ono wani mewa, luwaiwa ake towana. Satebe katepana, e maitura na konar kampana, e enan trading, ngayang kai amis bonsa ibugin de waya wa, Wari nanin wa ake anaka pun tetai yei patawana te suwa pataka wua te luwaiwa. Na kan wangami meiron anan trading wabubuwa te katirimen o tene bubuwa ni mabuyi takawumen o temuwana me kan wangana e ni mabubuwa te tara. Kurigo mina ayina po peim da kan wanga emon te meteroi. Kamraba meiron anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kan gilbes ibusumayan ami inomata wua tanga wabimono.

0: لورين كويتي كريبس تراخر وانا مغاقة وراي ما عندو غان نقابي ميسو واني نوامي فاقم ما كريبس اعتنجل اك اوه بورا ايرورا با كريبس تبوبتو عندي تاك ماني اتر عمري تانيه ما تي بي كي غيا وخان قنور غان ناني بسري يمي كمبانا اعتنجل اكي اتي بي كي غيا رسينا بوخو نكويتي سخري كلاكي با انا بقر راي دبونا تغارب غان تغوانا نوغس ووو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي ناي ناوا منيكو او خانيم كويتا لكين تي بي كي او انغرابي نقانا ani maneiko on ka koroi bugin nam miyang e tau de dehan da kau to wana te kari kira ke poli ngai ya ki ge deri kira ke oi na ngan de ke yoi ro kon si di bi ge ye na po to kai wan nam miyang on kari kira
0: ai ngai yari ganan na po di bi ke on na ngaka ro kona ba na special loan e ka no khoro on dai si ke na ilo
1: na ba ke special loan ni mo amen mo bi mer wa wan so ni ka ro kwa isuwa no ka so wa te ha wo bi mo no wa te mai se ha na na ko bon ni me wo wa me na no on me wo te ha me ye ta te kan dani de special loan na yo pa ngoi are so ai po i tran nam loan po na na pe an kai to pa na kon ko ra koran nan ka po mi na ko ra koran nan kar ke mani are na ko na ni ka i tara an ka pa ka pa te wo wan wi ki ken te na ma kai na
0: yo ay nga yarin de mini sayo ngale ere ke munyo atira atauko kawarira ba kona kawa arun peisin ana ka kama kuri tbk ni ngere ke mpo ka munyo ndam loan ana ka na kwarin na ko yankai a enere ke na bwo kam te tai ya tere te kai ni pyai yankai enere ya inna kiryon tenu ote pon nani ndam loan
1: enere inna kiryon tenu ote pon nani ndam loan inanon pen dpk are nanona pen again sandin inanon ndam bank accounts ken termo wa kina hoim na kon nam mape mokoro are ko mena ye to ko na sisira ki pa Eka kira te nako anakatango mane DPK eka anako na andeke rom the special loan na yo. Business ke commercial loan ke ta katango mane bukin ta karikira ke. E nako yo ameta nako ake ye ya karikira ke awa ke aspa yangwa ay ya karikira ke. The social development loan ke personal loan ibukia ta animakuri na natapo animakuri nako te tauteaka. Kampana awa ipon ta animakuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo. Oi, e keines na koi mie ke kama aspa makuri onna ki tau wa mika po mi e taraki me kora kora nam pakapai te wo wan wiki te home loan ibukin katian te moenga kata merua o puntia pe yon tarawa o wo annate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on te solar set man appliance o ina kona anna nga te isa emeno mani metiroi mani kora kora ntai te ururu support loan ibukin ta anriben ta anna kawa ta anunu niki te karikirek in the store ay kawari niki o ay treben ayo e kaine sina ko ye khaina ba makoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tani kari kina ke kampana a ke kaino te buo ko nuaro ko ke kora kora ye ande ke takte ari na ka para ana tan te tai ya wa ko yari kin na ni na ko na ka tomo na tbk a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tomo na ayo na ko ku ti ai ne ari pa ka amri ki mer na ntibi no anu na ko ni na bi mer wa wa te kan dan ngan te ka tomo na ayo pa tbk ye na kina am ta na Oi, tengeria pa ina kanike ke. Ibu gini ka pa iam na mutu. Kainga ke kim oi pon kaini tiri besa panen.
1: Ina wa ke yon to wanan sura wo wa tanga wo pe mono wa. O esana ki te mais. Pasi te ngau ni meni meni buki ya hain on na pe. O wa ngau ni buki ya hain south taraba. Wa ngau ni buki ya hain pe so. Te mais e ona na ko pon to wanan tanga o ina le ni para ina non wo wa teririki me pe khona en me wa te pesen ti ni ka tu ari.
0: Ai buki mi ta ne ka pon na ti internet banking. Ni me to ne be ka pa ingami. O sa bu singami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani. Nai kai korian naran de satang mane the loan account number ya ka gawa kinai pa in the some ka paka paka the one na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongorongona o ka mata ya ka ni ka barina na robi si pairi ki ken reita ki na kon nampa ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenu akia taporo wo wa to wana to wana ono wa na wante makuri ki gawara ara agents yo ana mia pa makoro ibuki mi kan christmas gawara ra branch in london ke ni katai tere po nei kai isu ani me wa tenu wa wanu to wana tenu wa awan me wa ke ono wa tenu akia akia wo wa awa awa wo wa
0: kanda pa ndongora mi pon pa nan tbk directors management or staff ni katigoro inga mi na kapu me isu ani no meta apera kribes awan ya na karabara ba tbk na ko mi ipuki kinakin na nakakamakurin the man at tinapuy na ruwe o tinaliki. Arabeo man kami, te meuri mayroona, te roi mayroona, o ati tapumuwa mayroona tuwana. Kanda.

0: una campana. A water home. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakanpo. Iyon na garbo ng water phone. Yai kay yana pakanpo water phone. Amon tayen tiroy na rin Samsung at Tio 6 ni po na tibubu api meriwaw. Ayay rin na anakis ayay ka po na.
1: Yang kami po na mga kive na pinan Samsung.
0: Payera ka na kive na ko. Akawari ginanom na yu. Tio 7 ako po at tibubu meriwaw po ng kay. Apa ni pun orang, wabu pun ni lebih meruai wa. Kuaran nan, temoto i 14 at tepu pun ti lebih meruai wa. ZTE 835, tepu pun ni lebih meruai wa pun angkai. Kuaran apa nan, tenobi avi 70 at wabu pun tetara pun angkai. Apa pun orang, pun wabu pun ni lebih meruai wa. Tenobi TV 80 max, wabu pun lebih meruai wa pun angkai. Apa pun orang main maina. Wapupu, ono bimbe wewe.
1: Anaya anaya, ngaya mwante kanganga mbota phone nani ke? Xiaomi Poco. E wapupu wapu imeruwe wa tetara pona. Angkai, ya popu kita wana kon wapupu wapu imeruwe wa. Tablets ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun popu kita wana kon tinipupu wani mepu imeruwe wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ai si popo arwa pe merwa ewa on popo kita won popo kita won na kon on popo ne me apuit tara kapo an kai wo wa the Samsung A07 o ina reki rom teni me apuit ni present de paka ni po yo nam ka wo wa ta repon at the A07 ira reki nane a my phone at the 17 na kaki nana ko o ta pe wari ki ta repon ai ka ta roi na no beira popa ngai pa yeki o ki ta ni

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urunga iko, ano chikang what the new super plan?
0: Yani yeng, naro may yung kusunin tayo super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni Karuko. Ayo plan, ari yon erik. Mayare karike, ewan erik. Nani ka pungan under super plan si nanabuy tatara o kukurigo. Nanabuy tiki ka paik tata. Oh, tapi nak tengah diminisi on the tete kita semes.
1: Kita kari kita tu wana point so no ada kita bayar tanda. Oh, ni mepu pot diminisi the tete kita semes. Nsi temu ada tarapu na inanun wapi mewah siapa.
0: Ayah ni, oria start tu wana the book. Oh, ni kita tu wari super plan ni kaya nak. Oh, ye kita jenswa. Aki kona kaya kita kena kaya. Ibu kita bu royer angkawak ayu. The new super plan.

kuna mauri ki ngua ko teme to nora yon banani mauri fm 89.9 na wante ta wono wa yo am ta ingai abun po right di mawo sidang ta uro ani kai na kono kontinu ni kari kro ro men banani gripes ibu gin nora am dogoron gripes nde ta wono wa yo